ya ke sa tla dey ba tlo ba lapile ba tlo apara hantle ba batlana le

Kim Jawola gitik de ya walik ki sibirige SK FM. Tawli ma gya kambu ngi wa SK FM. Ayu ta ngi ta ngi kemi kake ngam ya mi kare verten moyon. Politika ayi ngi kako kaka ngi de gya onse kolon breakfast kang hi agi ngwa ku ya kamu ka panga kai ngi de gya kama ku yeki ngi ke parlamen ayi ngi kasi gya kamsu wa. Afse tengang komiti ayi gani kuna gya kama ku yeki ngi gya oviki ya gani ayi gani kuna. Viskapu ai hofu acik de gia oku ya president Cyril Ramaphosa gi tisa ka acik de gia ngwe tisa gi ya komiti yin ai gani huna gi kam ka panga kai ka he sing gi ten di gi ya kam sing wa gani kuna ko ang ki article nir en tak tak fresla kha yang ya opala pala ai gani kuna hofu acik de gia de gudi wa kan ku ka gani kuna tri agi ya kam ka khule ya ang ai chusu bisa breakfast chick the gate ku yang khale mangga ta ge rama pojang khale mangga sing gya kha khama khoy gaw tang he chick the gya wan khale yang he gi ngok condition ying chick the gi khulang gi thol gol ta gya wa EFF ge ITM MK party ke chick the gi ifta ayi gani khuna ka he ag the gi hofu te te ying ki gi ga sing ulan ke chick ang khula gi ngwa u tuan Ying he chik de gya wa ICT party ay gani kuna ke free study aya kunan ayin si ayi gala kaw kakan chik de gya ais makasule yi agi ki kai u kang he makasule gya ng nga chwa ya ay ki ula ya ang he chik de gya ngu kunisan ka ang he sing gya kamsu wa burger mister kandidat ya ang he sing gya chato hangula gani kuna kwa party ay koi hana kaw ya ang chik de gya wa tanukazi ngoma but tuma yang he khawit tamani gya oku yang khalimang ngan ta ki chigang ala ngawshi chig de gi ti kwa social media aya gani kunan kang he sing gi chotitu ki un an ngawa koma kang ki gangan ngoma batuma agya oku yang khalimang ngan ta ki burger mister ayi gani kunan yite ni gya thamsin diwi chig de gi chu hangula ngu yang chig de gya wa November aya gani kunan ka he ngoli ngun aga hangula chig de gi ngho kondishan parte gyang ya te gyang halman nga en lekhteng aya chwai agyang watua gani kuna ga mugu gi hng ya wan yang hitig de gi chwa hangulan eden nga ba ke sentrala karua ayi onervais district aya gani kunan sing agi da thwa kam kam go sing o district yang aya kunan kai se gyang wa kang nga wa ata ka hng nga ke tumina ka wing de gi ng gani chakang aga kunan aka kaw yang chik de gya wa jewel jongers khawit tamani gi ng yonisberg akuna ka chik de gi chuki wana yan ising agi kam ya un an ngawa chikang gi tangon ong ya aga ngaw si sing atene gya kam sing wa tumina ka ngin de gi ng on the rice district ya ng aya kunan gi ngolun ngang aga chon ng de gi chu hana u chikang hi gi gi un an ngawa jang ke vilung san aga kunan Viskapu ayi on the rice department gya kam kam go sing u khano hi sing gi chwa na vilung sa kaw hi ai gani khunan chik de gi khale u kap se vinland ai gani khuna gi chik de ki metro centrala okay metro north district ai gani khuna ka sing ai gi chwa hana wai ki khano hi de gi un a kham gi ngol lung sa gi gangan tang hum ai fasin Forseter yang chik de gya wa Africa unit ai wa agya ku ya rati gya wa it furen de ai wi ngaw ke monastery gya obaitalan sakan ke barudi ai gani kunan Edward yang he gya wa buzi mana kang he ya khwit tamni chik de gya ngaw ku ya gani kunan ta ke malik ai tumina kaw yin he gya wa or sasin ai gani kunan sing de gya cha to fer better kama ku ya vi ko magan aga chonon jangu an nya ya chik de gi ta ki khale u ait furun de ayi rati ngi he khawit tamne sing ya kham sing wan adidas abuda aya kuna ki etiopia ka ya de gi ngi tisa wai ki tisa aka ngoshin kham sing aga chon ngi te ne gi ya un a kham ngo de ngi so bi sa ka sing ya kham so ba ru di aya gani kunan ka he tisa ngo ge vita ka gani kunan ka de gi thol khale kham ko un bizi mana ka he khawit tamne gi ya ama kama ko tege Africa unit ai gani kunan ka hetik de gya wa erste pleki ki Africa yang chong
yi-agiya tu xamsengu fi koma nga gani kona digi tu u jala u ki Afrika nga ya chongan. Xamja ngamji ngi ya siberi ngi fasidi gamja wala dibi tig digi ya uwa akhiri xamja dira gya samja ngamki SKFM.

0: I hope I will be remembered
1: as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
2: Nguya ngmanam ka e nga wanke simuka yanke gulika chiulo hege ya wabaya e wamunyatiwa Nelson Mandela ka e sunge vanga siki mkwaka Mandela hau khale ya kula mutana nam chika ya kesila kulin ka ngteke ka ngaka mpuli nga mwusu mwuka hana chitwai e mwkao o chitwai e kula chiki ikwa wana oia wahutu chika la waka hanke e mwke longusa mwbaya Mandela kanenika ngma Divi Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ke tika e ya ke utabunga ye gya ngole ng tike ya sila pulim nga katani ko yuya kaitan henga ke spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba jutao a ta jua ta ke pandu kakla ke tike e heke tipangi ngauka ke panga kaju he nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heke ka e atene tiku ke kula yule akhtin ko nga tam nga ya pulim nga muku ke ke ya wa tam nga la tam wisi se muku uha Madela kam tike e he koe madela ke ngkwaka ngawa ya kya ngwa ngi chimuka atika kya kama hege kya tike ga hege kya tike kula ya ke mngawi chikwa kri e kwa ke Sita Afrika hege ngole ni mwisi ya ke ngkwachua
3: Long live
2: The spirit of Madiba
4: Jate kete ekska efebeki
5: Domma kwa de makwena uma plakum dendi
4: Ona ten siwa
5: Owe dahon niecha FM
6: Exka.
7: Yeah.

0: teu chirika hoji teu kwenji ne teu doji te anako tinka kaitam siki xka fm siki
1: mikwa jamba tanqule ka mangeya kanuma matui moro mishin merere geya kunda tai weshi ni geya kunda tama amai ke khuka ku kamaka ku onunge ka juke ngoga enjwa umka waxaka njwa ta onunge ne ke ngoga njwa umta ka weshi njwa umta ke on njwa umega nda qale chinqo qale chiqo mama truta ay chiqo nwa qale ke chiqo wem qoke ay chiqo shuga banga qale hem chage sunta qale ya chipangi kiwa ngonu ya ke qina ba ngwa ngwa qowa ay qina ba tasha shuga ngawo ta kasha shuwa ngawo chage ke una umkanda wa qogaye wa qahale ukwa usha ta hen ngo kwa ta ga agama umda kwa ngawo de ay me ka umchikana ta chikanda ta minga umta chikanda ka ngawo aqe ta he khaggu ka ta ka umtwa he he ta he tei ta shu ta ka tei shu he ngawo ka mani tei ku kwa ka amin ku ku me a bo ku ku tei ta me shu ta ngawo ka ngawo kya ta ka u ta ka ngawo ngawo kya u ka umtwa nga kare anda ya kai ta chinda ta kama kodore ta ngawo na ngawo ta shu ngawo shuwa kao ta ka shu ngawo shuwa kawa kare kanta he ngaw shin chin ga de ye mchin ma chi ya ang ma kan dan hung ga me ka te ke kam nu le ka e ya limuna ta ma kam dan hung ge chi de ngaw ga me ba kam ga ko ko a gu mcha khoi shung a ka sha khai ne le shung a um kan de shi ka ka mu shore kan da sha khai ge un ta ge oi um kai ma she di sha de ngaw ga kam ma um sa ta kon ngaw de ga um kan ta ka a um a te ta ka ngaw ge ka gu ka me pu a te shu ka shuwa kunda he ya ngau chau ngawa u ya khatso ta guga ta mtuan ta jumwe kha u na ta sha shu ge u ta ka sha shuwa u ngi ngau ge kha u na ka ni ka wa oga ngai ngau kha u na ta ngau o tuan ka he sha ngau ge ge ta mka ta mka ta ngau ho ta shuwa ngai ngau cha ya ta ngau ta ka ngau mtuan ka ngau ma ni sa tuan he

Kanatameka, wewe kasumbikange, kanatameka, wewe kasumbikange, anandemba, wewe kasumbikange, namungore.

0: Cesika akhiri amahwana ncwadi eborisi kongwacame ndimbambati radio enkhomacamski ceyitiri tatina ncasi ibori eqiyago ndiyimonika ntsunga rhuwamua ikhwesi yaswe etatin ekhwe ekuadi yasurise natia ekhwamacamsika madlanga komishi ikhwe nasesazihasenki siteko swe etatim aideke nxaunkhwe nadikekade andrea johnson khasi he cam sesa aniakitesen tatin ikhwe nandiye ta komishin akeki khanmua ko dzaroqare nkedze yaswe kati xwa kudzisurise natin johnson siki isi dzaroqae dzi acam sika south africa sipurisa kiteko xauxo ikhwe nandeta ndouta sikhiri nahireta kwizihasen ki kwikeiti cuni sace sika dzaroqae xhankarakho yaha national police commissarise fani masemola nonxo ikhwe mpurunga asesa anekiteyi dumisani kumalo ta rhuwamuahita swe tatinkhwe na komishin akeisiki khana anidziasine 10 akatati ndouta khana dzaroqae dzi kumusi nahirita ce sika kumalo mkho kumpurungahe kwisina kuhaki johnson akarati masemola mde ta toku anidzi khasi ehasin medicare 24 takcite mpurunga siki dzaroqae dziswirise nahivusimusi ket mahlala ce sika mpurunga khwedi cumudiaki ewakhuihia ha mde ta dridi khwe kho sinati nyanga takcite nqawe kapse flakteki ombapirana te anu tedi umdo mpurunga ki kapstad si burgermeister committee leti khwe xewa e anekiti zb smith akarati ce sika doropaki sesazi khasi exhom karaha crossroads takcite nca osiki sesazi ndridi khwe sikho oitinziswirise nati bori aporisa nawo tincamsiki houtwa akhwe akurunata haki teho aswirise nakuta smith akarati houtwe siko sesa itincamsika firidi te a cwikha pistola anu 350 taha saisi te di xhaudzi wo senatin ta houtsi nomoro plati takcite khoe khasi he sesa itin cam kha mu senatin ndouta siyako mpurunga dziswirise nakuri ta smiti akati khwe na xewa eitatin xaunkhwe na khana dzaroqae dziaporisa nande ta xhom karakhwati aha strati yaki ombapirana akhwe ya te a na doropa aki onana te tv ta kwazulu-natal si department ya houtu te makona akate dzaroqae dzikhana xhom karakhwati aha 24 september cam siki yendeisin ahonet saisi houtu dzi sniwa cuni sachere iki endri takcite mdaumki fandrinen spatski tesena ikhwe khasi yencikwirisi ki khabana aswirisen veta departamente na akate arsis yen takcite mdauma caoqao underberg no swartberg seiti a provinsi siki sniw anyamakhwata chete ta departamente na kidzawaqo dawa a txhauta tinkhwena khana dziya kharo karakhwe itain khwama cam siki 30 centimeter saisi kara chere khwata sniwa ana dau dziki siyako txhau khuno houtu dzikeng kara kyati ta dawa ki sesa khuna khana sesa dziya nyam karakhwata ha a province siti ya dau dzi khwama na khwe na kukaqo dziki te borisi kheri we amnesty in the national taxation kana agate nientin malenisi ami an o ni 18 yuli siki chen amku a tumudi a tesena hiki chen amku sin o e khasi e mu ko se saita dim te a onana hi kwe klasia ko chen amahi doropa he anefes taxite no goa norti mali anisiki amnesty international akate qowaqhowa ki khana video wohi nqhe nqamkwe ndouta tesena hirita notsoro dzi amiqwa dzi khaqwahe siku wohi nziqewuqwa nqwa siku qawuqwuhita 18 yuli siki tesena iqhe nqamkwe taurek takcite ami nqaunkhwe na FLA no anwe Al-Qaeda sindeta jaru ai kunkara go ha JN IM anwe na ke de ku je suri sina hita te akhiri borisi khiri o tamme te ki sia ko tinire amade kwa te ku borisi te kom sa hne xka FM ki
1: Kim jawab lagi cik di jawab lagi ungki akhirnya SKFM tahu lima gian ambung gian SKFM awi tengah tangkem kagin kami yamin arverten moyon. Kawan ungka maklanga komisi acik di gian ungka onur suku gian ungka I gian kong kong gus sung uan onur suku I ungki gian sung un ulang ayang ayang kahih acik di gian ungka kong gus ngon ulang acu sebesake Andrew Johnson ki gani kuno kwa Kamseng aga chong ke onur suko asetene gya seng ofi koma kocha geng yi ng hetene gdegi ng komisi ng adgari kuna gdegi chwa khateyan. Johnson ke tisa hunga se gdegi chwa tisa ke onur suko yang aya gani kunan gdegi da toy kalik kamago South Africa ng ayu plisa avi koma panga kao hun. Setene gye kamseng uwa plisa ng ayu komisare siya gdegi ke seng gye uka avi koma aga gani kuna fani masamulan ke tig degi ofu kaka yang ki gye kamseng u ulang aya ngayngang. Dumasani kumalong khateya kawhing ng orag digiyan ang komisi ng aigangang kahing stene diwi digiya ang akamuling ngawan o nursuko ya ang kigangang kahing halaman ng sing digi chukigu kumalog digiging amakandiyan Johnson ay kungwi agang ngawsi kahing giyago diwa masamula ki gani kunakwang kahing stene giya kamsang uang wala ang hechig digiya medi K24 ayawan kan ngawsi gi ta thwa khalik thamagu mana kaw yang hi giya wa chigang aga ta kaw vushi mushi khat makala kang hi ya gi gi ngke pangang khula ya ang hi sing gi thwa thon khama khu sin khula kaw ai ko yang ga ay khuna gi kapse flag ta sing gi da chugin hi ka hi chig giya wa ngaw kang gi kula ga khanun ngawa ke valan kapse ta ti ai burger Kometie leti ang higia o faila khait aya gani kunan J.P. Smith agia o kuya statuan a kuna ta gia kamsen ta ki Viko makao yenchik di gia wa sekretetin aya gani kuna ka ang hi agie chuki patrolea gani kuna ko ang higie chuki wanan Toho ya ng he chochi di gie gen ong ya ngan J.P. gia ngun hea ta ki baki inka sing di gie chuki ng sige wanan ngaw aka firi ke chik di gie pistolan ke wala ng ay 305 tak yen gie gen ong toho ya ng aya ngan Kamsen aga ngawsi sing digi da chuki sen toho ya ang aya plat nomor kang he sing gie ki wana baki ng digi ang hongke panggang kula ya ng. Smete ni gie ako ita gie ngun ya tagi kam ka pangga kai maku gie ka un ang ngawag ya ng ngawag ya plisa ang ayvi koma pangga kao ng. Kachik digi da toa ko sa kam ako istatung ay gani kunan ki kang he ula ng ya ang chik digi chuka kundisan kang chik digi awa ting ha kwe aga gani kunan. Yi teni giya ngun hiya tegin khalaman ngun ka ang tohon aya krisi ya ang he giya ngun stadung a gani kunan on vetakan aga ngaw hong sing gira tawanan ngawa yin. Pilisan ay komisari si giya ngun hiya tegin kam ka pangat kay chik de giya kosa kama kuin kain sing giya sing uang wala ya ang aya gani kunan. KwaZulu Natal ay departamen ng giga tumina tohong ay gani kuna giya ngun hiya tagin halaman ngun ka ang yite ni giya kam kama ko sun u sniw ya ang hechik de giya tuwa ngalo kama kuen ka ang hekupe ngun ka ang yag de giya ng kuyi ng giya wa Endri van Rensberg ay kuna sing de giya chukin am kuyi ng September ke kaw yang kya tuwar sin firin tuyendak ay gani kunan ka ang sing de giya kamse tohong ay Iyan day sin a honor di yi ng atik di gi ko chuki wuzala kuin ka his niw chik di gi toin a kama kuin. Departamen kuin ng gang yang ngun hiya tagi R6 Iyan Siva ki yi gani kuna onur berg ki chik di suar berg aya kunan ki sait aya provinsi kuna sniw di gi da toin ngalo kama kuyan. Departamen agia kamsang upati yi aya kunan kang hi ag degi chon am giangun ya ta ki tiar tak centimeter es new degi ta thwa ngalo kama kwa kui ang ay kunan. Trafiki giya kam kam go sung upati hin ke profensi ang akunan kwa o ka chik thwa degi ka cho uzalan ka hi sniw degi thwa ang kama kwa pati hin ang ay gani kunan. ifashini amaniste international ayigani khona giyanqu yatake mali ayine khantin chigigira chuke qwa 18 ke yuli kanye tinxa khwe kangi otropa xa ga chigigira thonqa lo qhama khwen onor sikun khale manqa sen atene giya un anqa wa jang ke ngai kang aga gani khuna chik thoying chigigira ke tini nga hung ki go zigira chuke tinxa tropa ki gani khuna kwa un kanye sigya khamsu wa mali ay gani khuna ke anafes ke tik dige gova aya statu kunan kang hitin ha khoi kang dige ngu kondisan yi atene giya khamsung wa chigang ki dang kang hesing chik dige chugit ma kha social media a khuna ke tin ha khoi ka ng ng onur suku agi hun khana ngu ngasing gi kham kham ko sung u tin ha khoi kang aga gani kunan 18 ge yuli sigyang ya ta ki ka hitin ha khoi kang chik dige ngu kumisala gi ki kaman tarak ayi Rebellion Glupu yung hitig gi chuge teng hag de yagan kuno ka kan sin de gi thwa so bisa kam go an no jang ke alde aya khunan wam chang hom yi ng hiya akhirin ai fasi de gem chawla dwi chig de gi wa tiniri kham de de gi sam chang hom ke SKFM

sama kaka kun kharmo ko ta ko anjete anka de malaria ta tseska arti kama ko ta ko 55 minute zete nge karma ho ta am o kam ki anjete te ta kama ko ta ko te kam te kire ko ta ko te ngana ko ta ko te doro ko ta ko te mu ansan te anka ke he tyo te mu aku na ko he tyo te kuma ai kuna kwa te hitio jamana ai na kwa hitio te jaro ai na kwa hitio te ana ai ka kwa na te ki ti hete mu asen ka kwe dikuto sen dikuto ku heve dikuto sen he ti dikuto sen kwa ta kwa ti mu asen ti ma ba kuri kuri ma nde kuri kuri ka ta nde uta ti mu asen ko ti ma ba kuri kuri ma nde kuri kuri ta ti di tere ko nyana ko ta kwa hi ho a ana ta ya ki te ta ya ki jaro ta ya ki jamana ta ya ki kunya ta ya ki na ta i kar avasetri ka ta i he ti to go ve ti kuma asen ka kwa na ko bo ate ka ti a ti si kuma ko kam ti ki chika re khota tate gure ngeng e ji ka khatimu wa asen ti ma re karita ti di hiya khwa ti di tle khwa ti di nga khwa ti di do khwa ti di abasi a ti ki abasi ya khota ya ha ka ti an ka ke ti ma re ta ti mu wa asen ti u chika me ma ki ti ti re karita ti ma ndi kur kura nun ma e he ti u ke ta ko na ina nga he ti kunya kwa ti ta ti ka kwa na he ta kwa ti mu wa asen ta ma nga ki ti si a gu nu ma ki ti si a gu nu ma ki ti si koma gu ti khara kha kom okura khara ti kha ngara khara ti kha ira khara ta ti koma asen kwa aji a ta te ta na kwa ta kwa te ka ika kwa na ji te ki ha aji aji te mu wa asen abashi kwa ti kwa te ka ke te uchi ti ti ya kwa khon kona kwa tsepa tsepa kwa kwa ta kwa ati ta abashi ete khoji aji te asin mu abashi kara kwa ta kwa anka ku kema dikutwe ma ki ha re kare ngam kwe ma ki ha re karta ngam kusiu iye te musa kiate dikuto kusiu iye te musa kiate ti u ike ha ngam kusiu ike ti u ike ha dikuto kusiu ike a ti u kuny ke si ti kunya ti ke ti u ke ke si ti ke ti ke ti mu wa asin si ye e ka khuna a abasi ya kota ko kunya go kesu ike ti si kuma asin ti khara khwana si abasi ya go kema ti ana ha be khoji ti ata kunya tlobe ngi i si de tenta ti kunya tlobe ti ngi ta kunya go nde kunya tlobe ti ngi ta kunya go nde te tlobe ti mu wa asin ko ti koma asen ti a abasiete si ve kamika khaka a tsubu ate he ma ke tsubu ago ma a tsubu ago tsubu na kwa hitama ti a sakiate ti khara kha tsubura

0: Kujoma kwa makari kishanga ndo amanga. Ike nganga wako etonka ya kukara imu kuma ama. Jiri ya duka kwa ii a. Jiri ya kwa ii a. Kujoe kari kishanga. Kujoma kwa makari kishanga. Kujoma kwa makari kishanga. Maria ndo nganga. Maria akamate. Maria muronga. Ai kamanga. Hashimu kuma. Kwan angwa wate, kika jihadi angwa wate, dama anahuisha hinti mkwana o. Kajoe, karikisanga, kajama kama karikisanga, kajama kama karikisanga, kajoe, karikisanga, kajoe, karikisanga, kajama kama karikisanga, kajoe, karikisanga.
1: Dua ana, dua ae.
0: Kajo, kwe ama, ti agui.
2: Dua ana.
1: Dua ae.
2: Chita ya, ande.
1: Dua ana. Cha jiri ko i. Dua,
3: jiri. Jiri ko na du si ako te jiri. Du si ako te. Jiri ko na du si ako te. Du si ako te. Du si ako te. Du si ako te. Du si ako te. Du si ako te. Du si ako te. Gia ana.

0: kamtum dali sing kamtum diok na kige mo vani ay porham ki kumun ka ng kam tu dasing ko chengum ko na ko kige letter krepa ay atwe de porham chengum ko ko ko masing ta ke ka tuaming ay tamig ng amid debe su hege chige Peter ta ju ko sing porham ta ywa kaman ko ko hege chiga ng masara ko ay naman ko hege mam ju mjuman ah de Peter di su kam ko sing kaman ko hege mjuman mau na ko wo su amag thaya ka nega jala mitalesin sum ki wona ta ci dam koge gun kuman gan
1: moro thunga igwe
0: tam tum su ka ba an mu gudi bi ka buna ke studio ng masin dan ka gum ci kan na atan ni ke tibi da ke ces lu ng ta ka an ge man hege kam ta ge studio ng ta kan ai ta khung mu to wa ka la ta ng wa talesin ci ya ka panga ko
1: aha thunga igwe ka thota wa tsim o ka wa qan qhamo khwe mukudi ka tsala tsam tsi ka manqa e ke studio
0: ka bu nang nga jala tam kwa sing tan ang ke tsi kam ko ga ko di wen ge nem ko ka dwa sing le letter khrepa na gam ko ng o di gwe mo ng ngam ko mani sa ya kam kwa tin nai tan ng kam kwa sing che men kwa o chem je sing kwa pi tra he ka kha kha gya cho ta gya su ng tam tsa ka pi tra sa ya ta le sing ya ko ma mchi me ya kom ko ge kom ng ka ng kam mi tu ma pi tra
2: moro thunga igwe moro su
0: kama kan peter modu kan nawa adam tamang kama kan kama usina akwasa juge tige jwa tuisa tisa a juwa tu sing le ter khrepa ma dune jwa tipa duem ke kin ta ke te pa kam tanto ta ke sing kau ta kam tana sing vortam tatwa gi sing gem ko kem tali sing gi sing ya tu tro ye gest du ngoro jom thunga ma su hege tige aka ju ko ta ma te pa ma te pa ngwa ge che ma ngale ka ke yen tuwe dri mti mama hausa la mahakawa la singe kama nisho tipa nkeke kama yen tiwe dre muna tebo la singe hika ta kang ng peter ke kama ke kanga wakwe kuma nga ng
2: kumba ma goge wa skole kuna ta kaka ma gautu nkwale ta panga chimpa ke suga panga nga ta goge o deal yeni ta tala ma sami ke singe deal tuwe ke le tekhrepo ya kwan hem jima ning haya ta le gosa vanga wa cha kwan haya yo thongba siama chike sa kwa wa chim o mi tale sing hai pham ko le de khrep da ma sing ta mi di gomi ko ta mu gudi ta ha nai ke si ding thong la igwe
0: ma jo ta ma kam thong ma peter e ga an mu gu sa chi gi sing tale sing e pa ko e ge kwa so kwa du kum ka ke mi ke su ke chi ge ma sing ka ba le de khrep le de khrep wa vorda ta pa ni lo ka ma sing ya pun pun dream chi ma ya u kham ma te ba ku ya vorda ta ma ni ga se ma te pa ya ma te ba ko gi sena ta ka ni mu ta na ngale ta kam kan hige yaman de suite bo eh este bo rek am ko wona wa sail boat ta ma te pa ka ma ka wanga wa de anga de singeki ka mo wa ngale ngai di mo ngale cha ta ka ma te bo ge sail boat ya le trep sail boat vin game me am igom tinga ma so
1: ntsa thunga igwe ke ama go
0: ma jo ta mo ke am tinga ma ta msin dem ko wa sing sail boat ta ka ba ka ma te pa ka ba a le trep acha mko le tahmun gudi wona wa roi boat mko dibin kaya roi boat tra ma tepa ya kota mkoi roi boat dancha kan tuwa tsena ngem tepa kwa sail boat hege roi boat ke ga ngtsa mngtsa tepa kwa mkon ko le tra khrepu ka wati nang ngene ke ka ba iwa fil atlapes ka wa ien tibe te dibi ien tibe iwa fil am o kala ke mpo una kala ni ma sin de gatsi ma du kwa of we talking ma su wa du kwa ka ti man ami gawa dalan kwa atana wona ni ya ti ma ka ba kwa kwa ge an kwa e dan kwa ti we din kwa ta dan go kai sa sin kwa mun di win kwa ke nko le tra ke ba sail boat sail an kwa e boat an kwa ti we din kwa nko tra sin mun go so kwa ke nko sin ko din nko da wona ma ya ti dan kwa nko sin le wa pasir skip tem ko te pa ya ta sing em kuma ne te bon ngwa ke ti ke mo o kom ke le tre khrepa pas sa sir skip ni tam yun ama o nu tam ngwa
1: ni firim ke a thong ka igwe
0: ma jo tam ko mo tinga ma su tem ko sing ko ha tai ko ge sena tem ko mo to sena ko sing vor da tem ko usla tam ko do o mo ko ka ba tam ko sing ko usla ko tam ko i expel medibol mi ang nga bola tang ko kitam koi se and clap ang tang ama gao okay ngko singa man tama ek spiel met di Bal. Masin kawat ang un ta mati jamit dibaca of me dawasu ke amen ama. Tapi kita ni kata mungkin faham fitam ini kami metau di mana kita tahu. Aku kami su memang kita jalan di metau. Nee masin kita mungkin jalan. Ah, dah tadi bela gaya pun dua. Tapi kami kita jalan kita mungkin amu kita mungkin faham fit. Kita khusus nak kita okay. Tapi masin makhluk ngawat tadi bela dan ah, kau kita yang hei kuali terkerepa si yang khusus ukah. Tapi tadi bela.
1: Bamba om igwe. Bamba.
0: Tapi tadi bela. Ang hei taka na kama at ang igwe ke kumanga ang tama jala.
1: Ti kawana ata bamba at bamba wem igwe. Ti kan kara kieng kau ta dom si ata kome.
0: Masung tama tung kama hiya kama sugya kong ta tenu yasung ge deal tuwe wale ter kare pawa. Ta toro sa ang ata ni bela ama tu sa kwa suta ke kapar ge sing ya kwa suta ke siya wale ter kare pra.
1: Bamba sunda upa na ke hakting kieng nya hatare. Hati tama hati kome ya ate hoy.
3: Moro tani bela. Kato dago yung kama kwe muku sa idumge tala tamkan o tika nga juki studio
1: Tita matikia nkawa te haa domsi kome. Tamani iti yo kame sam kumvere haa. Ti wo sa isi etoki ti kati otokom. Nti wo sene hinta ihiki. Nti nyam osika kom koma toki karakunu utisi ya kutako kwe haa. Ti ya hawago. Nutokoma venyam osika wam igwe nyamataya aham kuyate kwa haa. A letter kriye pediki am taten ti ata khanya gu am anya ma khwata kwa kha nti nyamsa di seig stok ki es tai angye mi tenu akimigo ke ma ko kira akitin amare ta di seis kere akin ama ti ama de kwa hati tita yang be tenu tota ma to kom ko tota ma to ken kara kom ti khawana to akin ama masa di seig Stock E S Tai. Tiga ni agi tinya kwanu su to aha ata ha ama kasa di kara kwaha.
3: D Seig Stock E S Tai.
1: Mako kere na agi tin amare su mako kere sam yokan sam ama haware.
3: Mtake ama aka sezimga.
1: Ah, seis kere sam ama agi gen kara miye. Nuk ayi sene ziyo sika khangye kwa saisi ya sam ama. Nuk an karatseka ntikye nka wa ave na seta zaro kaya.
0: Masi nuk akam nungi giya chin nik amki tepan nga wakwe giti twaik kwa lalu. Kwa sa akwa mani nga nge porka ma vani nga wa. Ta chemo ge kampa nungu nga wakwe kati mdiwa singa kwe. Tani bela kawek an nge magu kane kam nga wa a. Saat tani kuna giti ga akaju hege porka ma vani nga wa. Ta nkwa sing kati mungu nga wakwa nga telefoni tani kuna. Ta hayo jo mona kistu nun ta kamak an un ke mo sin wa kistu nun aya
1: ndita ma ti tsan garangu ya to igwe tsa tsam tsa diki khara he ga bana ga te tsa kwa kotako kwa kwa tsena tsa kwa ko programs ki ti wo sa se to ki di khago
0: ya ma sin ta diki kaung ya mpo ka ge kaung tsa ti tsam ko sin ti tsi ga wa le tar khrepa mi ta le sin ga tsu ho ka ne tsin jo ti sa de we ke tsa ya isin de we ngulung sa de we ke letra konda ti sumu ga ti ya sin ya Oya sang hati atau ngun. Tapi masih gak gaji ke debe gajah u. Mungkin ngam sin ngisin mana kuasa debe gaji ke mah. Kuasa kau yang gue kata halung sen dawi belum sakit derci semua. Letter siapa wa kama. Nale kodama ni ati piwa. Before beli kau masih tengah ame kau giwa. School low ban. Yawa school am low ban. Kawa letter kau dua. Wajib am kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau Diwek ngeke von aprocham katem dewa sanga kwe terusila nimeyo tunga igwe
3: ito terusila metalesa ateke mdwitsa sikama kwe

qhalini taka siya uwe kama ngulanda siya gbesin taa tisa uke kule temati koi e ma ima ke ukula ke kwe kefa tote ha ke a ati kogen ke ti kondo di kwa siya nguli kwa tingandi titane negi ke ya kam chaka uwa kundo taka siya ke uwa kundo siya uke kam tanaka siya uke kam na siya gbeke wane teke ge ngatam kaute haike gya kunda ta ya so kaun haike ju kama to ima ka daba gen kama ngadika ka kaku ngaba ke ke a ya kam ngitane ne kwa kwa gesin ta ga ta ta daba ta ka ke daba gesin ngadenga ka ke ya gen kwa gwa ka si wa o ta ke se chuan wa ko wa sing ka ta sing ta ke e ka chi ke ma ka ka ka chi ke ka chi kun ke ma ka chi ma ta se chi chi ka ta ye wa sing ka mo tu ka mo sing ka thun te gen ke ka a ye wa ta ba chan do ke ka ngon do hung ngai ta ka thung a ka nge ka ng ka ka ng ngai ngai ng ka ng do ka ng ka kwe ma ta ge ma ko ka ng kakatiyagu kaya takakang hake gumak kakatiyagu tanana chita kakikahang kaya kamagung kakakang hake gebuwa takamduli ngun kakitiyaga kakawaga guwafuaka hake guwo kamakwa kitanigu takekwa teke kakitanigu takaunga usi kakitiyatua guandwa kakuandwa afuanga kakitiyakaring etika I can't get some. Come on, don't you get good? Wati ti ga sin ka ka ka chuwa kan na ka kan ka chuwa ji tan ga ga ga sin la ya kan nem ko khama wi ko kham ko kan ni ko kham ta ga sin dan he kan di sa ta ga chu ta ne na ka ta ngan du ta ngan du ta ngan du ta ka ka ka wa ni ma ka he sa ma ta ka ka ko nsi ta kun du ka he ya geng ya kwa ke ambra ju sing ching ke kundwa ta ke kama te te kwa kwa sing ta ka ka tu tu kha tu tum sing kha tu ngai ngai ya ta leng ngai ngai be te ngai a ta ta ke ni e ta a sing ta ka ke tu ya kundwa ngai ke wa a na kha ke ka ngai ngai chong ngau ngai ta ke te kundwa ngai ta ya na ke na ta ba na kan do ta e wu se se ke ka hin hu an a ka ke tam tu an ke ka ni tam tu an a ti na ta ke ke u ka ke tam an a ka ta he de hun do ke ngau ta ga de hun do an ngau ka ka ga da re ta ga ga ba ka ka han ta ga ga ba ka ka na ta de kwa ka ma ka ga ngu ta ga de ta he ngu chi ka na a ka a u ga ba ka li na an do ta he de ga ka li ti ta ba ke kun do ta he dan na bat ka kwa chung na ngi ka bu chung me te ka ko ung ka kuri ta ka u a ya ngi ka bu ngai ti te ba te ha de te ng we ka ye ba ye ba ta sa ka na ko ta gen ne kem chi e che di ka kun da ngi ke ja he si ha ta ngi ke gale ke o ke ku kun da te ngi du ya chu ke o ke kun da te ngi chi de ka bi ya chu chi ga ke ke ta chu ha ta u teng hein tu at ku kau sin la ta ki hen chi ma ta ng chi ma ta ka khang khang ka ma nge ma u ke khu yan di ka ma ku wa chi ke ku khoya he a chi ga khang ga me khya ka ko chi ga

ethu indoda kugengxitsha ke kugakaphuwa kagqoqhwa kaphuwa kagqoqhwa te uke utyewa te ke uke utyewa nxa ngengerhabo ngxadalini kagqathude ngesigqengi gagamde ngesigqengi kunye adakakamanci ancinci ketyobhu adakanga gagama ixeyaxhoxo dakanga nciki xhaxhwa ke qum kake xha ekeya kaka asetsoneni simi daka mi etakha simi dagando ka ngicwanga igumkate ngxoxhata xhaxhwa inxaba dake tataba deke mi e daka ke siyaka ngxakhate ngigeci dakundwa ka qhokundwa ke tataba ya yaxanga ukuthi siyandwegqa nxade kaxexesi ke jotwa dake sike gqushutwaya ke uke khola ngxexwika xhangkha khangeke gcike khake xaba dake gcike xaba yaxonge qwicunge yakhancutshu ngancutshu abhabha xaba kahe xhakwakandwa ke xhaxe khaxaba ncaba yasi khake sedake a-a qakhakhawukha sedake ne xhanxaka ncabantshu ke xhakangciyandoda khakuwa daka mkha mkha ka ka o e ka o tsi mangwe mkha wa ya ho ya khwatsi e deng ha tswa da de ke ka tsong de nge gong gong ha ke tsau da gong gong tswa kong de nge ya ke tsa bo tsu de ha ha de tswa khulu deng ha ke mu ka ho de nge a tsong tsi ka a ha nge gula dhang ka ka tsoa ke kho kho ya ya ya tsikana ka ke tshe ke tshe tsoa ya he ya tswa ke ba gme teng ke kung wa he ke ngao tswa tsika ha tsi wa khata tsi ngao ka utse tswa tsu ka tsi mondo ma a tsaita ya ya lenga sendo te ma tsaki ya ya msikia

0: Kamek tresi katin ni rete ki kama kwa nene te bori si kong kata men tim babati la duen kwa me kam si kik te tatina a hin si bori e kriago ti monikan zunga. Ferkis en komisi kwen a a ka te hana veta ania ki ti kwa han kwa karako politika parte ji jarot a ji a tseka kata uka tresi ka komisi na bori kha. Aung kwen an deta tlai kwe tes na ting kams ki ngho dja kwe ya kwe an kre tim kheri o na vye ke satra da khana sonda ka e sika municipale khe kwa te ka go kwe na khana kwe nji an papira ziki si gya o kara kwe kwa kata kwe an kar khari ting ki o e khe kwe an ya ki kwe sika te ma kwe kwe sai ma ma bolo an kre ting veta ki ting kwa kha dja uke ka kwa na ji khana ya ma kwa kom kano registra si ji politika parte ji Di khaji e sun kara kunsen khe ku datume ya veri kha. Tse si ka kwen a gara na khwanya ha parte na. Khana he e mu kaite kwan fwoy fonetin a khake te kwaya. Se sonetin duenda ki susi na khwa tin ta. Kwa mwa kwe siya swe tatin kwe a mborunga na fis modaka msiki e sika kai o nga we veska po ki tin siki siya ko te go. Stati na uka e sika khana ane ki kluko wako ankara di modaka mdeta e wakari kwenye ha kwe a ziyat pol ta kiti mzaru kai ka kwa na ji na kwa ku ane ji swiri senatita mbapira ki. Kwa mwa hii kwe siya swere tin kwe keka ASPA. Aung kwe na kite hina kawukawa tin zarot ae zi ndewta pool ndeta kunsina hii. Nusere zi ama kwanta tin zi wosina hii vee tam. Stati na khana aneki wakate modaka sere si kwanku he mwa ko swirika. Nukre sika kapstati ki prokuriere pali manako te hii a. William Butita kiti an am kwe di o a kumwa kumwe hi di ndeta an kwae kujitama yama ko kumwa gaunta. Kwa Zulu Natal si Departement de Hautu o te man kuna wakati Hautu an e sika kuru ate kwena klausi na go kumwa sniwa kete a provinsi si tia doro paziki. Dwedesin firen twenda sika sniwa kese na hii. Nga khawa na kha nga kwiri siki hise na dita. Deisen akho nil saiz hautu ji khaji e iri saiz ya kia ukara endri tak titim dauma fandrinen spasiki khana he desi na hi kam sika desi na him. Nga kwiri si sniwe kwa Zulu Natal profensi si Drakensberg anin dunduk eziki kete andaberge no swartberge tak titi ka o dauza kim. Dawa atuwa karako kauta ti hautu jikhaji e kiaro karakuita sesa jitama gwana mkaka haa munga isa ndewta eji ngye ti kwaka mkwe siyako iya gurita. Te borisi khiri oe. Ukraine musiki foifu di kwe ang oti Ruslandi si ten am kuji tia doropa ki tesi na ti ki. Kwa iri jingye ti Ukraine sidi. Kwa ukuzi khaji he tese na khonono Vladimir Zelensky, presidente ma angkara ti Ruslandi umuhe kwe sika khana aniski nglaisen anijia kom kagutam. Kwe kha kwe anko ti Ukraine si kaw dorope kiefiki kwa ukwa tese na tinki firi di kwe atumwa ti Dnipro ta kiti anisikim. Uka e tu kam sika bomba ji kubi ji khaji he e kom senati. E ji nyam senati kwa kui a kwa te burgermeester a Vitali Tsisko. A kara di Ruslandi si kawa a manda klo tre am ku anikwena. Khana he tsao ni sa kwen an oroko di doro pa ziki nyama kwa ti kawa di ta. Kheri oro president dem Zelensky a kwa te. Fer ena khle stati Amerika kwesin deta tlai kuji khaji he e takho inu kongsi tama yama ko tkhaen sen di ta. Te tin iri borisi khiri ue, kame te ki siya ko toal firi ek ama di kwa te ku borisi ya te koma go, XK FMG.
1: Kim chawala ke chik de ya woling ke tinir ke eska FM tawli ma gyang ambugun gewa eska FM ewiten gya tang kumika gyang hamma yamin a reverten moyon Ferkisan kumisi kang hi achik de gye chaw ku yang halama ngangan te ke igya tisa u Vetan ayi tumina kaw hong sing achik de gye chaw kam kamwa shu politika partay ay gani kunan Ki yin hik de gye chaw du gala yin ayin Kumisi gyang ngarege na kam ka he kankoyin aga ngawsi atik digi ga kuya media ng aga gani kuna ge jangko ang higi kam ka hangulang aga gani kuna ge navike yang hechik kwa atik digi chwa gala uin aga hangulang aga gani kuna ka yin sigi kam suwa manisipalang ay hangulang ang atik digi ng hokundisan. At kakao kaklang gya wa sayi mama bolo agi yang ngun yata ge veta higi da toa kam kam gusan wa chigang aga chwa ngung hangag digi ng hong hao tuwan ka ang higi kam suwa gala Eki hangula kancik digi a politika partai aga gani kunan ke gani kuna kwa n. Viko magang aga chonga sigi angun yata ke ikrisi yung cik digi a 500 in ah ka te uke 600 in 20 ikonda hong cik digi a tagi chow di kuwa. Khatea yang acik digi ang hua ngun ya wan kuna cik digi ang hua kunisa ke chochi ayi akak okak lang ya wan nafi modak ke kalak tam kan yidiwik digi chua khatea uan kuna ke veskapu ke yi hofu gani kunan stenik digi a sobesan kuna ya n. Statu nakam kan hi agi ke kamsu khatea ya ng aya gani kunan kan isi gya ng ya modak aya gani kunan ke cik digi jungi ya ng higi a wan kuna pangakon zai pole kan isi ng ateni gya kam kama gwe sung ufi koman aga gani kunan ngawa ke kaw kan cik digi a wan fela hit maska pay aya gani kunan ke vi koman cik digi a wan ISP aga gani kunan. Atak o ya gayang ke gya uwa ISP ayi aga kaw khawit tamani achik digi tagi wako ya gani kunan tagi vi koma hana kaw hong kaan si gya kamsan tagi halama ngang yi mali hong yi teni gita kwan nini wanan. Statu ateni gya kam kam gwaso moda ki gani kunan kwan sumgu gi hong kaw vi koma kaw hong yi hong kaan hi sing digi hong kap stati ayi gani kunan gya sobisa kam gwa uwa ti kaan aga gani kunan vilem lutup cik digi ya ngang ya uka krisi kaan hi gya uwa Tay kang he kawit tamni gya kalu falkan ang ata kong gya wan Nicholas Erske ayagan Chuchi ang gulupo si gya kamsin tekin Charles Skinner's kaw yang kya turasin 20 ki September si gda gida chuki kunga yan Kangawshi ki kwa zulu natal ay departamini gya uwa taon ay tumina kaw gya ngang hati ka khabit yang he chik gda Ng gani kuna gya o vis kapun aya kunan ka sing agi twa kam kam go sin uwa tur sin firin tuin dak ka he sinu chik gi ng go tama tum ne ng ka aga chongon kalak tum ga sin gi kam se tagi do hung ai de sin a honor tin kalam ng ga gi da ga wala aya kwa chongon ke koin chik gi wa n3 van ryan's park sorry van ryan's pass aya ko gani kunan ka he gi wa sinu gi chuge tam kam ko ya pati ng ai kunan Dragensberg kati uke gani kuna cik di gya wan Onerberg ngawagi Swartberg aya gani kuna kuyang gya R6 Ian Sievan aya gani kuna sinu di gida toa ngalu kama kuyan Yinki giga o chawa pati ngung aga kuna di gida ngung gani kuna guanta agya kam sengu pati ngung di gya chu o chawan Kahe plisa ayvi koma kawin cik di gya trafiki yuisi di gya kam hing ngung gani kuna guan gya kam kam gu sengu pati ngay giga chu o chawan Ukraine agi yang ya dekat cik kau five cik degi dah cukup kau kau hingga ya wah resi sang aitin haka hina kam tu cik degi aku kun saya statu ayah kunan walang ayah kuan chang presiden Volodymyr Zelensky acik degi dah muka varski ua bungai cik degi ya wah reslan ayah gani kunan kau yang segi ya kam sengatin haka cik degi tuan malu kamu kuen Cik tuan na ee cik digi dan hongi kaya tin hagan ke kef aya kuna ka ee firi gi hong ke gani kuna cik digi awan cik war aya string kuna yi cik digi cuki kawan bomba na aktam ka sing agya kamsa wak duk kaya tin aga gani kuna ka ee kef aya kuna sing digi cuki tin ha hiya digi gin uyan Berger mister an cik digi awa futelan glitz kok yang he khawit tamni agya ngun ya teke reslan ay gani kuna ki bomba ka ka inti de ge chuke tin ha ge ya statu ma yang he gya wan kef ay gani kunan tik de ge da thoi wisa kham ko u kan aga khisi kan ngosi tin ge ya kham su u tin ha gan aga gani kuna ka president Zelensky ati gege ngonge gudiwa kankoi ke fie SA ngay gane kuna sin gie twa kam sen o ting haka ang he gie twa ngalo kama kwen. Om jang ngom ye ng hiya tiniri ngay fasi rege mcha wala diwi chik de gia o hatal firi kam cha dira gia sam jang ngom ke SKFM.

0: Ucha koko magula ngungu ucha wata angula uncha wa.
1: Imanji ka ngungwa siachi ya kwa ng.
0: Nchi?
1: Mama msidi ke komite ke maase uku ingwa imanji ha. Chi nchi gea kwa anta ya trofana ya takwa wana.
0: Kanga mama mchi?
1: Ama kwa tutu ke saka wo.
0: Mikula wola mata nengwa angayi nipuzu. Tamchi mata nengwa umcha u.
1: Sing, dawa laga wa uti nengwa wa tolfu. Tawa dawa malilima. Tachi nga kalaka njwa tu ngike. Kamane wata vilongi saka o. Ta saka eta nga wala ngwana kwa ngeheke. Mye eki mtuanchi kwa. Tamama msidi atu ngike mchima gyasa hale.
0: Mati inga kumi ukundiwe na ukundiwe na mama msidi kichikala hayayo. Mati inga Takatata maga ngagwe ata kwe yate ichawa chata kang achula kwe. Tanta mama na angi ngwati kaka chichala.
1: Chige jwa o ngaka ke dawa de mala. Ya sung hai.
0: Takala ika kwa ya kama kwa ngawagwe wola chingwe kikawa kula.
1: A jucha ta kwa kulo kata jucha o kwa ke. Jucha tuhun ya chi longe sa ke dawa malili mama kone ngungi singa.
0: Ta ama ki silang adumisha ni kentaba ngwita ngungi sing. Ni ama ki ekingi ya kula. Kana chukala kanga kuwa kachichikala ya ya kang.
1: Tak tuam ka. Ta ma kuta ni agia kula ma genga wa yata ya ngasung dawa ta ma agia kula.
0: Taka kana chukala kawa chikko. La inda o temasin makwasa na na dumisani tak tuan tak bangun ku kwasa dumisani
1: kak tuwa ci khike he ya ci denga o tatang ci gang ngawaya cimbu ma ehe manga lungisa ya ngawaya daga singe mafa mahuta na ci gaya ya ta ci gaya kwasa ngawake khumane ngki o hata juta kangu qe
0: tanjela ka amuni a lungisa anda ba qaya singa taunoni ka tane wan manira he atana wa ci ke angui yang dang u tak sa ang ang ka ko ochikala da chikala ang da o
1: mba matu o hu yang hai chi pangi ma khone ngki longisa o chi ma khone ngki o wa
0: kanjala
2: side by side
3: a tsamengolo matu sister fliso
4: ndewe sedza gorogwa eh ya tabe nde go tsanqati tsa ti khawe
3: a a kajala
4: tsem go metsa miate tsa kata ngonde o kwane tsa gawa te sister
3: aha mara no kha ke mara no sike kosa majoya
4: tsa kha go ya fliso sirotsi ve
3: aha juicy miakola
4: no a no ndo kwane tsa ta i yate
3: a go ka singmi ngune ka tsika kwa kwa ka hung kawan e ta ka nguwa ngune ke magu funa wa ta kwe ngui manga tsiku kwa khonkwa a places manga me gama ta khonkwa
4: ndo kwane a ta tsa gagwe me yate nte go tsa gwe tsa swe ti koma ve
3: a a ma nte ke ma tswa jela
4: kola tsa a kwe ta tsa me ti kombe
3: ka daga nke ga ma ma kwa sing ma ke
4: ka nga ka go go tsa nte go wa kwe ya ka go nyana go a tlogwe nte go se a aro nte wa tsa a wa
3: ma tsong he ka mang ha se seng ing ma ga ni thobile ing ka tla ing khuma kwe ka mang nga ka ke nga ke hi yang nte ke ka se to wa ng soko ga tsi da tena wa tsi ke ing ko khwe de tsi ga ya la ng ka e ga jela ko wa ke ga ka ke kho ku ye ke ung ga ga ga ta mi ga ni khona ka ma to trang he ka ma tu hu mi khre tum nu ung ke u kwa di bi ke ma ke hi nga ta khampa ta ul sima man ung he ya ta ya ka kha pa ke ke yo ya kha wa kha ung ta ul sima ung he pa
4: ko la ndo kwa na a ta tsin ka ra ga khwe tsa ku ya te tsa a be tsa khung ka te ta
3: tsong tsong mi de ma kha u
2: side by side
5: Tua duo ba teu sa teu jaho ke he kam sa jaro ko tua kara ko teho tamati nga ko kia ye ko tu di tua wono ba ayo sa khana ko teu jaho
1: aha ka wa ti khun ma sin a pali nga kanda ti a ko jawa da wa to ka da wa gu ka wa ka ti khuli ka tua ya ti da ka sin he da wa wa ti khuli ka ti ko la kan da wa ngo ta wa na khalu ku wa khain ta ya khalu
5: ti de ti ana kho te tua duo a ta teu jaho ta ti ti da ma nga tua duo sa kia ve ti se si akwe kutamati okwa khateko
1: khabeng wa ke mika kulake nqe taqala ka make wana domisani tasuka khakula nqomeke chinqi
5: a aha tikhunka sakyate beta mano ngamtsho mham khoma ma
1: ngawala ke qe
5: a aqani kala ngane shori ngisecisa shori
1: a tikeke ge makhota ni kha dawa de man ma takuke ngqo skola take makuke wa skola kulaka njuta chigoma lake wana khweta kha chigoma etama kha chigonqa uma tajitake wana khwe jutake ngqo tatikeke ge yatokta kuke ngqameke chijala nka masin tsike ya qokwami yakuko ngamika take jucha uke ge kulaka hama ke wana gaike wa makati take he make wana makati kuling mauke wana gu take make wana gu make wana dawata dang tokuke singhimi tata ngikha la kulaka ya khauke nami
5: hati pota hata koma te ha hati eswara ma te hoti te kan kra khonka te sori hati qeke te tamahano ti dowate be ngamkom ha khonka ra ke a iba ha kan kra khonwa hi oroe
1: amage tsigala tutake gumi tswa ka toto take gumi tswa tama tutake awake kamane wa tamoge ya dawa takula kwa singome ke dawa tachi tsweke tumami kya mga yange tumami take joyce sake tumami ta sang kuke khamimita o taka nene kan khaka khakwa ka khake gciya mitswa ta soka nene kan khata mtsaka ngona kan kha dwa chimtsa roma isi ta ya tsao
2: side by side
6: Anke ga wo korokorsen a kharitswa di tsubu a la kharitswa di khashonte tya o ga korwate kharitswa a tsaka karachiye tebe na tsaka karakwa tebe nasionala khashonte skakal board kona khate dango a khaki ntse shika ngo ga tsae kuta ntashe na khwae jo kona jo ga o mborongaji o korokorsen ji a kwara na maha a nne national gesondheid skakel board kona departement van gesondheid kona di khaki tema te kha a ba kha ai kona ta khaki jero jero ki no ach trapul no 29 trapul 9 ma feno whatsapp ki boria kha kharo no numero he 06-00-123-456 Dako aki khatai ku Ngaashin Tashinako anakwa hechoo kona chwa

Liepel in die dak wa moso nga sige nga mkimuli wala kom tike tine kwa 49 minute ke konke radio XK FM wala gita kom ke tine gire kuchwag nga mko program tabunga gite ke sa ati kwen nghe da donor daha sa doko agi he akala utwi ki platform tintle niki kuna kasa tine kone nige ke kam ang wang okwichi kya kliniki kuna ta kung kang gehi gemi ki kung gire kuitam kui F. Johnny ka Kazumba yal Msongo Pie Tango a Chilema yal Kerzala Fie Alonfito N. Malengi J.J. Jutas R. Nakenga Z. Kambinda ka Sinonge Hie Mishia Pie Miche, S. Jackson, Pie Angustu, I. Tame, I. Samba, I. Kasanga, I. Kamuti, I. Machai, V. Sinanga, K. Kwandu, I. T. Liva, V. Yundu, I. Litwai, S. Lipau, K. Sineka, S. Tiohimba, Ha Alberto, S. Usuka, Ha George, S. Conserve, Tige S. Batista. Wati kwen he gala kam sasa doko akalatwa platform ten kliniki kuna. Ha kwen nige gege kam wola wakwe tika kliniki kuna. Waku nga ngeami ki kwen he gege saakwe. Wa ngumi nge geami ki kwen kwa akwa nga wabunga. Nga kwa chie mtini chu agumi nga wa mprogram. Kwa chie mchua gumikanga mprogram kwa mungi sima gikwa chik damigi wala sima tine atwisa. Muku giga kwe hana wabunga. Na chimu si mgira kwenkwara gumikanga mko program ki ganga mhagira sa fita. Tadura chik gira sa kwe program akaluto mki wala msunga nke ya chwa

Yamisa muson anghe zozo gigi ngamke muli wala komti ki yalfe kwa siwa manita ki konke radio xka fm anjika ngem gyasan kwa mgiri gawa ko program nya ge komke journal a program ta journal a program ka chong che kam ge asam cha e ka ngosi ge ta wa vilungi sa gani anjika mgyasan kwa ke skola me kawai dihar de kwartal a chong ge chimusi da mtene gyasin ko last semana de wa July awam ka semana ngom ko ti gige afitika ngwa do khagita kom te gige gita akhawe ngwa ngwa da gita ti gige afitika ngwa ngwa wa agosto sin aw yang ge chua haleng hale for September yang ge kwa wa for readings examen tega gita kom te ge chimbusi kawa wala ngau ke skola min igani kuna ke anji ka ang hegwe dyar de kwarta la ang skola diwi ke gege nyam muku ge ga kwe chusin ghe u gi vilongi sa gani kuna kama ge asin kwa mge ta ngai che vilongi sa gehe ng kamuku ukwa siyo ta skola min hegwe ge teke nyi raporti sang te gite sang juni aits la magita neke kwa kwa ta anje kam gya fiti ka ngawa dhar di kwarta lang ka ge toto ag gawa ya chwa ngang ag mik ang ngawa visi gita akala tu kawisi sike waka kawisi sike sa akama ta mazi ka gwe mgya sa akwa dewe krisi ke kwarta ya ang ke kya gwe ke kong ke feral jun eksamena gwe ke dewe krisi yi laporti ngusun gita kati ke ke dewe krisi gita kwa tutu gika ke lungisam tekan gita o ta yi juni a examen ka pendison tota kwe o khama kwe da chi singa chi singa si gita a kala tu dewe o hu chimbu si un kai dui u yi pika mge a kaskola maka dokha gita ngri kola jema a gita ngun khamwa wa a vilungi sa gani kuna heke a skola vilungi sa ka pendison ta ngana kwa chi mtini chu a gmi angawa vilungi sa ka kauke gangu makalo tu kabisi sike waka jela sang ng kisi fer al kwarta lang ya chwa ng kagita kong ke watu mchima mhatu sa muku giga kwe u ka fer bieter u mpende singa gwe ka kwarta lang gwe ka ga kagia kwa at a skola matike rak eren stak ke a skola ya chiku a skola vilunga sa gani kuna o ng kansya ng kama agya uha par vieka for forberedangs examen doha ge hun pala pala ka tuna ka ege ka o ngang dama tuna ka ege ka van chimusi vilungi sa ko sin kwa ang watu muku ge ka uchi kulam he ke he aka ake pende ke kwartal ga chwa nga ko nga adiar de kwartal mgeta wana ko ehe vilungi sa ko sin kama nge a o class 2 chin kulam he nga eperin nga wa skola me ge hin lungi sang gala gawa aler aka agi pende kala mang si gita a o tska wa taka ofu proyekte chi ke si gi kwa ka hu wa chu ka ugl tonga kama ka idwi kama at idwi kang gi ga tika ake ka wa gawa ler tatina gita ka ake pende ofu mondelang si si gi kwa o ul gala ya ulungi sa ya chi presenta ya ke klasi ng ya gita ka ake pende for bereng dangs examen ka gita kwam tege ke muku ge ka kwe chusin he um chima vilungi sa ka osin tene gita angwa utu kan kun kwasa u kwa ngwa a akhamani a askola ma dun muite ke ha gya kha ke atu nge ak aprobier sa a nte kha a avilungi sa ya chimbusi a gita kwa mtege nima askola vilungi sa ke erinstag op to trofo kisi ka ke ege un khama khwisi guli ka ke he atun ke ka ke kha a for quarter la ay un khwisi an nwe da khang an ni da an nwe da kha pende ye he a ke kha a ha kha quarter la kam gita ni ke pende sin ka ste ni gita kwa wa khwe u ke ko a hun fashion a examen ta ga gita hang af ka kha da wa eke u jila si gita sin ta a akwa sang na ata agita tong tamazi sa gita sindike ke akya dawa he tuwa ke lika a skola vilungi sa ofu akwa tsika tuwa ke probier sa aka dun muite si angin ha ta asila kuling ka gita kwam tike wala si ke ehem da aka pani nga waka wisi si gengda nyusim da gengda wa tike mwagia o he angin kangam pende he ka kwa sa mhe mwagia slaka ka gita kwam atike ke maksia kerkenda kam agita kwa agia skola kuna
tatia enhal anwe da kha skola bi ko ma ke hege akala utua sur kho ke agita tsa skola gira tsa wona kha nu kho bi ko ma ke heng hle mang alungisa ka tuchi ke heng hle mang even for beredangs examen tene anwe da kha ofu clashing nga bi ko ma gesin ke tene anwe da kha moku ge ka wona ko la ke pende ke ge akwasa ahe akukha akwartala ya pende etsla hetene wa khwasa nqa ke qhoqa mufashi muku ke ka wona kha no go vikwa make age alungwe sa xa examen wa tsike ke thoda go nqhama kho sio da wa tsike ta dukha a nqa wala senki i tswang nqa nqa ma tuna xa e hey vikwa maka thema shigeta akala utwa ivan wala kha tsgeta thoda go nqhama kho ta xa wala qom ya ngi tsiga go sila a wizela ya muku ke ka singwe u ka nqo sike ke ya u khama a skola vilungi sa gqini khona ka ge qom ge tsimo sing mthoin ko fokus i khama ko wa skola vi kwa ma tsima ga qhali skola vi lungi sa gqini khona ni ma fer an word le ke tike tske a thwisa muku ge ka u ka fer better a e nta ma ka for der a pende jela sing ke he a qhanga a kabi sisi ga gya kom ke for yin kha chikem gya wa kwarta la ga chwang even kha im gwe ke o mistake ke june examen akha ake unbingbya ta totu tu giga ke lungisa a examen ta apende kwa kwate dal kawa chimbu si against he cha mag du kha gwe ke git ke o mistake ta chimba wa tuwe de kansi emege ke wana ta mistake gwe ke makata makakhe ginkha for better uya kabi sisi ka gita kom ke chimba em ha gyasung he as o a probier muku giga o chike ha anwe da kham ka gira thota wa chi jala sung sung ko gola nke golo ya e ak a wizila muku giga dibika ngutya kabi sisi ka gya konga na tam ashor kha gi ku gya skola khona en halvi ko ma gya kala to na skol makse ker ke ama gita gya ina kha his ver ke pren nga agen ga ohun ga otoya se ma gita gin ke ina kha class to chi sing agen ga lungi sa qaya nti gala ya a concentrate a hila skola fa ka su si si mo ku ke ka ngu for better o kanda fa ka ka pende a for berai tuna ka e ke for ke he for beredangs examen tone ne gege kham tuwa qala qala ya wala ga chi khamen ha akwa chi gege ka khang ku ka stresi ku ka ngheti ke chi ku wa hasta kha ke wala maluluma kwa ngu dir ma kar ku ta ga uta ati ne gita mistake ta mu ku ge ka vintiga ina kha stresi ina kha hasta kha chi ka ngu dir ma kar a for bere tuna ka ke wala shin ni hinki chwang ba na gita ngi te ge chimbu si ngi a nga for di titita doha a for berai tuna ka e a chibi sisi gira totota a ho towa ke khada ga e he mtini ge chu a gumi a ngam gita sa te ge mkhai khamam skola a ya khau khau thung a khale khale ko he ngwi ta doha ke tepas wa e kama ge sun ko kha wula kwame te tinka gira chi da ku gi sila ya e kan kwa da a ge da a hang af ama gita ni ku a gumi anga wa avilungi sage chimu singi chwang ya kita kwa askola metiki ke probier a beste don a beste sung mchima gita akala utu age chimu singi chwang ke he apandi nga wa a ungi hing towa ke age nghi he ka gya kwasa nga wa ke fuwar kwartala ngung kawishi ke ya chwang waka kuruma singam kong kwasa awala sing imha gumi anga wa program tadura chik digra sa aga ehite na kala utu amke wala msunga anke ya chung.

ma Afrika wa muso nga ngsig ngam kimuli wala kita komti ya Afrika ma 44 minute ke konke radio XK FM chimbu wala kita komo tege mtini chu ag ngo ko journal program da ngana ko kam ki kon ha ko ki chimba ki akali de wi ivi lungisa gani kuna mwe gigi kito ma sikola khona ke dewe iqiqa jango ngqishi gigi qala udwa dewe iqiqa ukuthi iqiqhama kaqala ka giga sa u adawa ma gitani khu anqo ngaba yavilungisa gqini khona yi da uma tutu takwa a o yesikola vikwama ka khati ke kabachi ke gwe kama gya sun kwa dewe ai juni aitsla khati ga kwa gwe ke gigi jala van dewe khisi ka khati ke dewe khisi gwe kwa ke gqiqa ke june examen agqike ka ke lungisa ka kungqhala ka kota de wechisi giri tam menene ka sigita uta de we gita kwa gya extra classy ye he ka da na school de opening ngwayi tene ku sila school la khona ha bai won extra classy ha tene ging lungisa van de we sa ngwa tu extra class ang achu wa ya kwasa de we ge ka totu ka lungisa tene atla zu de we ai kikasun understand that we get missing when sa tunke ka ka edu yi ko tutu gi ke ko jela kwarta lan ke ga chonga jun examen sa afar vaha kwarta lan ke september isla ka kwa ya tama kwa ha bieter o kan ka ba tsiki gi tlhoko o khama ko seo ke o ngsing hi o ngwa de we chem de ge de we ke ngiko la porti sa gi ti sun faka ka tima da wa gi ti ko jela da ka tima kwa gi ta ke ngwa ko ei sa ko da baga panin wa yak a work harder ofu yak a ta andah ke afaka kala lungisa khama ko muku geka o ser better o muku ti gwe khati gwe ge ka ko khama skola ge de ei ta jango wa atini ko ge ko wana khalin ti ti ha e ha kan ko nga da wa lungisa kao ita ka dir khan da wa aya skola buku afaka kala da wa kwa ge thoda ke khama khuya kan sigi ka ha aga kon hi wa a kim chim chima da wa panin ngawa gen o hm ferbiter o a faga kala ka pendi kan ga gita kom tiki chimu sin ka wa chige ha nwe da kha de we khit hui pi ka ka khama khoya yi anda ki skola vi kwama nge to to gen o yi skola vi kwama van wala gita thagwe kwang khama khwe ka khisi ke hevi lungisa ka osantini ga ang matwa de pri ngawi gi ka wa chimu sin gi chwang agita ukhama chimba he dawa gyanga akake ya skola vilungisa amteni gita asa tege kanini kansi tuwa tu onwe da kha latichi sonder ina kha ferskona so khoke ngana kam de kwa bitets ke skola mgeta ngai skola kwa afitika siwa 45 siwa 30 gani kuna pandinga de do kha giku gas skola kuna mgeta ngai de ke ngai aka ngwe sa ta khokuma ngule ka kha kha tam sun u chikim chu a u kho chwa kwa so kwa ngam de hi kha a sin hai vilunga sa gani kuna tene ge sun de raporti sun ke de ai avie sa kha ma gita ni kwa kwa ki to di kwarta lan ke ga chwa ngam ka gita kom ke ka ba chike thok khama kho se so kho ke ka da da wa gita kwa gya ganda tam ki skola kuna gan ga chichike he da wa magge he a o kanwa avisa kha miskin 20 da da wa gita ki chwa chu da wa ku automatis ang ai ka ga ki skola kuna da wa singha o da wa ki ha kha skola da skola tene do se kon ha ke fer nga der de kwarta la ka chichike da wa kwa kwa tam tam cha skola ofu da wa kwa gya skola achichi ngawa ya kuwe gya skola a system achichi ngawa dawa ngu ye wa sasawi khamani a am dawa kodwi ka kwa awana ngu ye wa sasawi van ka ngage kukula skola system tam on sorho ke magita ka kama kwa am anda ke chisinga chichi ka ngam van ka kawa kawa erensta ka chim tam on sing he chima ma tu samu ke ka oka kwa sa ngam dewe gya skola ka ge ka lungisa van dawa mo ku ge ka gya skola si tutro a khamsin dawa sa amang lura dawa to kwa pai ta kawa chige he gen he ke dewe ngui hin ge ta kwa wana usi ta ta nga e ke ching ta dawa ngo mo ku ge ka dawa gya skola ka sin amang lu ka ta ngo khik khama kwa am ke tin tam sorho dewe gen gya skola ke chimu sin halungisa
kala kang kita akit ng ngam ki. Tua kita cuang, taka tuang mo dawang wa sekolah taka tini kita wa dawang tukum si hege tua kim gayu ng cuang wa kaku kumasi kim hasa awala si cembui magmin ang program kita ng kita sa fitam. Tadi rasa program tena kalau tuam ki ulang musang ki ya cuang.

Hlalana miwa muso ngase ngincam ke muli mula kita komti ke yalfi tama 55 minita ke konke radio XFM chimusi ere komke katan supam ke minita qame o tigri ke qama mula ngi ngwa tigri wa 12 kiwi ka wala tigri ngam awha 12 chimusi la ngwa tigri gira qama mko program ya ka qawisi ula 12 kiwi program ngi tini akal utom ke wala silam ko khosi program ge kom ge che bunga chu sa tung king hai che mu silam ko ko le gum ko kuma ti gi gita twisa mu ko gi ka sa ka no si ga ge utom ke no nu dani khuna tam gi ta sung kang ge hwa ge ngok wa ngi che mu sin ke gi chuang ka no si gi ta wa vilung sin ai ka gani khuna tam o sin hai ngom de be ke che ma ka sa khli de be vilung sam cham te na twisa muku giga o kakwa sam dewe ke chimusin ki chwang ke gya o hi dewa sing hi u iwi lungi sa wa kakko kumasi kam kwae ke sa program ga chwang chimui maha gmin angawa program ke gang geta sa fita kawla chigga kam nagam chigga gikwa sa atuwa tol firin program tira kala utom ke wala sin lagi chang muku ki algum ko kuma mchi gigra sa ka kisi ki konki radio xka fm daya chimusi mag min angawa program ki gang geta sa vita kala si gakam chi gigita sa ko he program ngi ma chi ge he a kala utom

Kimcha wole chik de ya wole ngi tol firge eske FM te wole mgi yang ambu ngi ya eske FM Iwita ngi atang kumika gen ngam yami ng arverten moyon Sit Afrika ki yi ng higi ya ua plas leke ay rehi rang fir ina kham salgan A chik de giyaw kuyan khalima ngat gik ng ama kuyan chik de gen ng municipality ti ng ayakunan Kang hi ati ni giyay thwa kham kamagoy sam mugu giyay ng oka chik de gen ng hojala hong viko matutuk de giyay wakangan salga agia oku yang kala mangan teki malin ay tumina kaw hun mui ya yuli ay gani kuna yi agi da toa kam kam go sam gu gi hun gumang al kam yi tig gi chuku misala nga wak tung kaw kwen ki viko magang al gani kunan oku yana kaw ya hingi ya uwa tala tale mutiba kang he ya ad khawit tamani tig gi ngwa un ang nga wak ngang ki treasury ay gani kunan ki departamini gi awak tamu ka pangat ngang gi tradisional sa kang ay gani kunan kang hi ag gi ya kamsang manis pala titing ay vi koma mago geng kam hong pangat kayang un ang nga wak ngang kang ngosi ki kamu ka pangat ngang tig gi ya uwa vi koma ngag gi kang hong chinji ya gani kunan ko ang kang gi ya kali utumina ka hong ngaw ki vi koma aga gani kunan Andre Johnson kang hi atik de gi ngwa ok uyan khalama ngang ta ki ti kang hi tik de gi ngwa kunisa kang sang agia kham sanga gani kuna kwa m kan ngosi ki ai dak ai kuna ge Johnson na kam tik de gi ti ong komisi ai dak ngang ka tik de gi ngwa ok u di wa ti sa ngang ka tik de gi chu ge ti sa u kan e sing atene gi a ong a kham ngwa wa dak ngang ki please ai vi koma ka ong ai ta ko yang khoi tum tik de gi ngwa ong khula ya ang ai gani kunan kang hesing gya kham kham ko un angwa mugu ge ka sobe sa tikang ge hofu ai gani khunan braga dir yang hati de gya wa hati no mkuale a khawit tamani tik de ge un kan khale mang ka sten gya sobe sa Africa Unit Border Base Track Association ai gani kuna kang hi atik de gi chwa un anwa gan ke bait brakh ai gani kuna ke viko ma kang ya traffic ai gani kuna mugu de gi un khren sian a kuna ke mosina kalak tam ga ke kuben un kag de gi ram hukun kag de gi ram hukun ku misalan singya thomson de ke 20 kilometer ai chang sa sia kang hi de gi un gani kuna kang ya un atam ga ngavi ko ma ke gan ke khren sian gi tam ko ma kuan Zimbabwe ai kunan Nakam ke khrensin ay tumina ka hong gi da tukum misalan nga vi ko makan ga gani kunan ka te ke kalat kam ka itene gi thwa kam kam ko sing u khrensin hun aya gani kunan hun gi un anwa fi ko ma jang hum ay fasin president ya hing gi ya wa Volodymyr Zelensky agya nun ya ta ki tik kwa a kha tik gi da tukik ko ka khisik gi ge sa kam ko khu gi tim ha ka tik gi ngol ko man resisa ay gani kunan ge nakam ki du ke statement de guerre au Ukraine an gani kunan kun nga se gya comes de gitik of 5 again de ngi gira tuki ko Zelensky gya ngun ya ta ke bomba ai 7 tag na tam ki du an gani sing gira tuki tin ha de gani kunan ko ka he dila hun ay adri honor ti de ngi gira tuki ko an gani kunan ko mu gi ga tin han Zelensky gya ngun ya ta ki tuki ko sezi gi ti ko yin he de chak de gen ngi gani kunan ki sta tong de gya on de no porun aya gani kunan ko a hit to gang de gen ngi kunisan wam chang hum yi ng ya tal firin ai fasi de gam chola de wi chik de gya wa ye neri kham ja de gya sam chang hum ki iska fm

Xamexesika 12 ri xama ku 4 minutes sticking gear wana ncete bori sikom ka xamya ndimbambati ixa ukirado ecece tatina sibori ecciyago ti Monica Nzunga South Africa si plaaslike regering Salga takies en kwena gana aneki a karatin xetsi ndoda e karakuma gorita municipality ti si ke gana seri aneji tsaro qae kaita tshirisena ikwena ke salga qang kwena national na seri ania tema kone go je ya go a grati gana doka te seri ji nge ti tsam ji ke khayo e senta tinzi na seri ji yule ngwem ki ana wo ta ti mara khang ka hinji ga si e u si ka nya makote ku twa sena go ta salga ke ku ya matlo kwe a motala tale modiba a karati sere ani ekse kamanda ko tinkwena departement na zaro qa regering no chirika tema kona zaro qa je nyam kara khati ha municipality tizindeta musa ana sere ani je ana kien kara zao katita Andrea Johnson tsika khasi ani ka dwere khaitsa oroko te hisiki Zarok IG Kaisen a team. Nay, Hojak Yak Agaratin Tia Zao O Gite Coquina. I take it Amu Quina Gate by Guanija Muaku Wota. Uka Esika Johnson Madlanga Commission Quinak Esiki Tin Tam. Qua Kuzikin like Yak Agaratin. I take a hand Zao or Inkahe. Dota Hoji Zao Kaitiretan Akitain. Oh, eh. Polisaki Zawakuna Hoji and Dota Manda Tahiritam. Rem semi takiti kwe komisina ki angratin Johnson, khasisi te kuyati kamzi ki tsem khojia kuya hiveni mborunga khoji kresi ka kai ku hanziki en ha tese na hinu muiku en esesa kai tita. African United Border Bus Truck Taxation Association na kwa katim, tui ha kain o khrensi ki sesa ka khoji, Mwako dawa amanda ako tinkwe na swiri kata, bait berekata kite musina kingwe kaino ta mwa kiao oikwenka osikim. Dawa ani khasie kre sika kseuni sa kana jitin ono, 20 kilometer saisi ya houtu jingye tin kam sika kanya wako teti, Zimbabwe mu sika kiao tati marakuwa kwa kizao kako a kikiri tinkim. Khrensi amanda ako kwenye uka kre sika angrati, Zarot laize khadziye nyam sena khwati yahanu deha ngeya a tiya kara dawa ki teetin kwena nyama khwati yinkia wadita. Te borise khiri oem. President Vladimir Zelensky angkati akhati kwen o tinu tin na tumwati Ruslandi si kwen amkuzi tese na tin tu sika Ukraine si doropa si kim. Borizi kwa matam kwa rata zi kwa ukwa tifuifu kwena tsuro zi khawana kwa wosu na tatam. Zelensky anga di siven taka ngye kusai si fray. Tung anga kwao zi khaji he kwao senati. Dri hone ti sai si kwa kwao zi kwen kwan orko di nga wiki siya kwa kere di tam. O di kwena di ko aseisi ni aseisi o siki kam di kwa asuri senati. Dini protakti te dorope he kwen klan orko tin ka we si kawi tin kam si kim. Te 12 iri bori si kheri we, kam me te ki si ako yen iri ek amnu te khundam bori e te kom sa hien, ekska FM kim.

gebore vir kanswa moso asige ngamkimuli ngita singola komtike 12 kwa 19 manita ke konke radio xka fm gire komke wala ke kham yemge gwa mqo khoshi program ngage komke che bunga chusha tumki ngheng e program ka khishi kantini ka gya kala utomke program ga chwang agita awa o khama ga tite awa ti tlhwa a ehe a thng tlhwa kwe a khama khwe ma rikshi ti kwa mo nga ba a nqunqu mo kugiga ti tsaka tse mgita ngiti ke ga tite awa ti tlhwa thng tsa khama khwe a nqunqu wa rikshi wa fetse ga qhe mo kugiga wona mtanga khwe ga ga sinti tlhwa thisa ga nqa sa si tseng ka maji ka ba tseng ta nqa ga nqunta Ditin ngong ngong mo kugiga ko ka verskillende gesondheid probleme so. Ang ngong wa gaisang tia tia aga giga wana ke ngana kwa suka kheng, yula kheng, ka kheng, stroke. Halimbang ngang katin ngong da ka ake kanker kheng aga msu gisung. Gita senti ke ke riksi ng akama kwe. Chime gati akama aka heke a yula gani kuna. Chimba gacha kama akaske ayula gani kuna mgeta awana kwehe angonga mkugika wana kakahi ufu changka wa heart and fall unha manga gita wa aki stroke ke nga angwa nguta nga ichi kika nga kaya kukwa chushumu kuchika nga gita wa a kanga kanghe atangkula nga a riksitini nga wa insulin angonga duka giga gya suka ke ayula gita gya suka takhe mukutin giga ku wizila suka mawa dia ma kwa ngwika chofu ji tangchi ga thwa wizila ang ongam ku giga wona a suka khi katini gita kwa ngqa ake khwi ke a wasan he ke kama wa a khuni hin van ati nga a khama khwe ka ang kang gita ngu thia a thang kar ka kang kang kha gita ngu thia a ta kanga ke awachi twati gani singwe ngana ko kama agdum akami adam he athota kwa sa thama khwe khwi kwe ngama kwa a kwasung ike gani kula geta ngai gani kula khon wanka a ka bai khu kwa ngho an ho kuni a agdum utsaka ka kwa khotla khwe angluta nguta chichi khukwa khletso khukum ka khwa ka ka obe kulaka hangita a khama khwa ake khui gani shu chichi ngan ko a kami a gum a khuni even a dam he ke a gichin man kulaka hang kha khwa khlma ngan ka ka a qau a chowa singe ga gola tine a qau van ti thika ng thing thike ka gate ka qotu tu ge ka a oka balance ge ka gya atang hike akwa gani kuna takula kanga geto kang musa akwa sange kui kau gati tige he awa tige kwa inga atama nga kui van acho ang ti taka tama ag tiyan tini kwa chua da kwa akong ke chasa chua sleep apnea first kilin di krim so gati ni kita ka a agung kasing ka nga gya agung Riksi tini nga wa ngai kikriya ka ng. Tini ngota ka asana ke ngula. Wachisi ka tini wa ka ka ke ngula wan. Ngai ka gang a ngung. Tamuku ngai u gang a ka gani kuna. Gita ngari ka gang kwa a kui. Ngung yula tuturu ka hoka pomba uga turu ka ngawa kong ngung sing. Ta chimba nghe a ka gala. Kaka kakwa free ka kaka kwa kakwa ngkava ngai gala. Kang kha gang kha gala da kwa kha kha blok ng kha kha a dawa. Kha tung ke kha hong kwa maga vi kwa mata masi. Kha a dawa ta a kwi dawa ta kha gito ta a kha kha tutu ke kha kwa maga vi kwa mata. A yula sing tuwa ke kha tutu kha a kha wa a ngung sing kha tutu ne kha kwe. Kha a ngung ng da kula kha ta a ngung ngawa yula khi. Kha hing aga ke kha kwe chuwa na u ngawa ke kha kha hing. Rik sing a kha mo kha a ngung oka tini wana kula ke chung kanger. Ku ofu dang kha kanger. Amang ka tina ka ake mdang kanger. Kaya msho wadang kisi a kham a.
chimba ehe asenke atheng thota ti khama khwe atheng thwa kang a khama khwe mazi a tswa ka a gwa tuchika a gya o he katama a ham ofun khwa ka tipulela atheng qaqa ka nama nga gita kwa khama chimba e he awa chi thwa theng qaqa a kwa khama khwe feral jis a che khwa ngai chi ke suga chi ka chi ka ngala kwa khama khwe a kula physical activity ke angungu takangi ta uta thungula khama khwe ta dikula ngalo tsisika tsisika mukuge ka qa ke fetsag ka qa khama khwe ga shonte problem e kana kam na kam angungi hing a khinga ba ding takangi ba utu manela tsika angung a kulu u kwa a thinka ka ka ofu fetsag ka ngi ge wa angungu ka kata ma atipulela u nga ikhi khia singa he angka ka angung ageta wa mso ke age ang u angung heke ufin kan gi thoda ku un khama khu u seu ngita ngai te ke ke khai mso kan kam gi kwa wona ngulin a u kham alief stel chige age kwa yo ya kwa kwa ke na kam na kam na kwa ga chang kachiske ufeni makula angungu kangu swaka u akwasu kachija akotutu gika mso nge waka jilasu kangu ngamku gika qaqhi ngamgin heka athobjela thamoke suka ngawana suka qhi athobjela thamoke gwin he awana yula qhi qhi athobjela thamokwe chawa athwang thamoke ngi angu ngawa a sana ngu kachona kola ke sana qhi kageta kham uwa kawisisi kem kwang uwa ngungsun daga chu sun hi usya kang watwa ka chu kwasa usya ofu tiplela wa ka ke angung geta thota a hwa chige wa chijala sun van a khason tet problema khisi ga gi ka ta a tam geta sin de chiba age gya khason tet problema kangita kha wa chika kwa uwa ngu ufini kula angu hama nga ati ni chwa gika tutu kwa kwa chagu ufu angu hati kwe kwa ngu u he kwa kwa ngu konya angu ufu ka oka ufini kao ka gika gia angu nga ka o kole u kawisi chika gihi gi uwa nga inga gigi uwa ngu ntakula katina techi khafarli ki problema singisung na iduma na guma o kwa ngu uwa uwa chingau mgeda siti ge khafare gya wa chimba a ting thwa kwe a khama kwe a wa kakai hama ngka uta angwa sika nga wa akka tan hama ngka ngge ta kwa ke che nga susumu kuchi ga tanga ka ta kwa a wana heart unfall of a wana stroke kangeri ang atini nga a nga gya angge hela kawisisi tuti kwe a munu u asula ho kwanga ba suka khisa jumi yula khikhi tamane la e anghu a gulinga ba ti singa chi chiga hanka a ukham chang u wa ngi physical activity wa chi tsaka e he thogwe ku khama ku suka thwisa a khotswa ngi mukuge ku ngabi u ka khwasa a ke a wona better kha sonteti ka tene a khwasa a ka tutru ka behir u chimage cha khama a ti aga gani khona he ka atipulela u extra ngai kala kula u angung he a chwa chwa he a kaage ka sonte problema sa e he a tuwa ge ka ngi tu ta muku ge ka chu sa ngai u tsinga chi chi ga ka geng ba u tu menela e he mkhameni ge a o he atipulela u body massa khe ge ku ge wa ka ngu ka ka wa mkhashonte ti gani khona wa kakloko masigam kum has awala si ha gumin anga program gita safita ta dura chi gira sa program tin akalu to ki wala kim sanga ki etchon ek ka

Kehiguma na guma kwa nukhe agi tinki akhason te gani kuna mgigi sakwa kati ru ting twa ku in a kama ku gang unga amuku giga ka tingang na kwa suka ki kakhi ufu stroke yula kiki heki kangir mso kaimso dang gisung tamuku ngi u chige herik sing a kama ku kwa nga a ka anga unga amuku giga wana khason te problemas watu muku giga sing chima atwisan giga o kaka tepulela u ariksha kaka wa angungani kuna mgege sa mukugeka watu tika agia u katama a tepulela tanka kaka ang tepulela u ngaisung kikwe gang u angungkai he ngungawa agika u ka agungkasung ki problema tisa tisa ngana kwa ngay u ganga kaka kikana ngaka ta kakotutu gika wika kwa maga vi kwa maga kakotutu ne kaka kweke yula ke angung kang ong amuku ge ka yula ka hedin ong amuku ge ka ka kai kang ko sikal ngwa ka fun hali mang ka ka wa ke stroke ke ngwa akanga ngwa sus muku ka ka ko tamuku ge ka vindika ti singa ti ti ka ka ngwa sing ti ga atwisa ha ge a o he atipula u anga khikha sa sorho fisisi activity ti geng ge a angung ka a o u fining ma ka ku ge angung ka ka khola angung fu kag khole angung tipula un ai khikhas ge ge ge wa a ngung sing u mso nge age kwa vindika ka he age ngi ka ngono am ku ge ka ka a khing kam khwe ge sa ko chi singa chi jeng ko suka ya kwa ka ko suka khik khi gubi chi ge thoka ka khung ge yula khik khi ge ngai chi ba ge ma kwa wujila ma sor kho ngai ko thok ge ka ko la ku gang u ka ci hanwe da khawa protein ke angung ufeni aga ufeni a teni thogo khama khusyo teni gingsing manila gising ci agya ohe atipla o atang aga ang gi ku a hin ong wa amuku ge ga ka khason te problema sanga wa ci ge he akwasa khama ku u a ngawa ke a khason te tigani khuna wa kakoma siga mwa sa awula si ngiran khay a gmu ang program ke jang gira sa fita ka dura ci gira sa ko program a kalutom ke wala sin msa ke ya chon

0: Yamasa muso nga nghe mdu agi nga nghe mwuli ng wala komte ke 12 kama season 50 minute agi konke radio XKFM mwala gita kom ke kartan supam ke minute kame chigre gwe umkama wala nga nga chigre hewa yeni rikiwi ka chigre kama wali wa yeni chigula gita kom ke wala lam gira kama ko programa gaya kawisi ngemi wola ma jwe kuma go bonga ba simku ke fitika tsa khoma ngemi wola ke shiga ma tre a tike woli mm ka wola tshi gege a wa ini ri khema ndi ka wisi shira ngana ngiso i tshi gege ra kwa shiga ma ngamke ini ri mhm he tshi gege morosani a program ta mingu koi ng mage bunga kuma tsam tintira tshi gege ta wona ku ke konke radio x ka fm ta ya ngana bunga ke woli ngomi a ile me richly Abu Mawashi, itu tu bahang.
1: Venga, songs of you.
2: Andra on the bed.

kimcha wale chigdi ya walin ki yeneri ki SKFM da ulima giya ambugun giya wa SKFM ayuita ngiya tang kamiga giya ngam wa min arivertin moyon maklanga kumishi kang hii achigdi giya chwa kala tu wafu ya ganki chigdi giya chuko ka viko man gani kunan yang hii giya uwa akakon giya wa aida gani kunan Andrew Johnson yi ateni giya kam kamigo shen u feta gani kunan ki viko man giya wa ya gan ngawsi gi yin ki gi ka sun uchi gi gi kun mana ki chin aga gani kuna gi gi ya komisi ai da nan ka inteni gi ya kam kam go so chigan aga gani kuna ki statu ai o koi hana ka o yang chig gi gi ngon he o ka chisin ram sami yang he khawit ta mani gi gi khatte ya ton sen ki gani kuna gi onor sugu ai ya chon ka si gi ya kam so maklanga komisi ai vi ko maka o si gi gi chigo ka gani kuna kwa alaman ngon ka ya o ta gi gi yang berhadir yang gia uang tina mukwele ya khawit tamne gia ngon sebesa ya ke toho yik ngiti gia uang BMW ayik gani kunan ka ansite ni gia kamsen uang kula ya ng hea tig gia ngon panga gia chuangan plus leka rehirang feri ina khang yin gia uang salga a gia ngon hea tig gia ama kwe tig gia kwa manisipala titin ayik gani kunan gia kamka panga kain toha kam kam gusong viko maka ang hea tig gia uang hanggulan aga gani kunan ka gia ngon hao jalan nasunala trezeri ayin aga kao gia joe kama kwe tig ama kwe kaan ki viko man aga gani kunan ki kaan hea teni diwi gia kumisala guman aga gani kunan hea gia un anga wadangan mtatele mo diba atik de gia oku ya fir ina khan ki gani kuna wanta ki yi ng he gia uwa departament kam ka punga kaya ngole ngang ki traditional saka ng gani kunan yu si si atik de gia kam sang manisipala titin ng gani kuna gia tisa ngi gi ng gani ng eh kam hong pangga kaya Africa Unit Border Base Track Association ayi gani kuna agia tisa ata ki kharensi aya kunan yi agia ngwatu wa viko makau yi gigi ng baidberg aya kharensi kuna ki mo sinan ki veke ya ng aya chon ngi agia tra un akama kuna viko ma ki golotan ki kharensi yang na kunan kamsang aga ngawsi ka si gya sang uwa kharensi atik digi thotum kome kwa Zimbabwe aya kunan kaya kharensi ay tumina kao nakam tik digi chukwe kumisala ngawvi koma muku gyan thotum kome kwa sang u tigan digi ng kharensi ya ang aya gani kunan mchang ay fasin ay furun de rati yin gya o manester yi ng hiya Africa Unit ay gani kunagi kong ama kwe ka hi atik digi ki kongwa Africa aya chuan ng hong gyan thot kom kom kwa sang u ka agi gya kama ngoli ngui ya gya ngoli ngui aga gani kunan ka ngaw si ki gani kunagwa ang ki Ethiopia ki adidas apoya aya kunan ka ang hiya gya ngon hiya tiki ng kalima ngon yi teni diw da gya kom sang u ti ngay atik digi gya uwa ngaw hong ay jangul gani kunan ki kaw yang a chuan ng ki Ethiopia ya gya ngon kuni sa ngay agi kong ta kwe gya uwa Africa ay ngawa hong South Africa khawit tamani gya ngon hiya tiki ng kalima ngon gole kama kwe ta gang gya wachik kwen gya gya kama ngolu dolo gya gya ng agani kuna gya kula kano hong yi teni gya un a kama kwe ngawa tiki ngon Nanjira ngawa ki Gana ayi tisa kan hitik de gie chuke tisa wa agenda yang aya gani kuna ke ti kan higia ya tege smu gin te ni kham sa u de gie chu tisa Minister Rati a khawi tamne ki ngun ya tege ti kan chik de gia wa chikan gani kuna yi te ni de gia kho me sa ta gia kan ta khwen wam chang hum yi ng hiya yeneri ngay fasit gam chawala diwi chik digiya wa diwiri kham chagiya sang hum yi ng hiya kwe dam wiki SKFM

0: 107 o ta khono nya ga FM DJ Uno see weakness in me dan te ke 3 ka mo 3 and 20 minute jinki go ha XK FM ke ne de Reinhard Kulabe ka punda tsantsone sa ke donor da khantse so tsa we te ha kha ne di ya bana tan tse di twa go ta o tla sense nge u khwena o ka kwa kwa tla sen ane jinja na ta shubuka tretan en u tsukhana ji ding ga ta de ntse ka tla sena go ta o asa Honor 107 o he ta khono nya ga FM ke Reinhard Kulabe ka pundan nge o khete o tsamenxe he le te munxe tsetse ka tsan tia nge o khona dia go ta tia de ne te o tsamje kwa kwi a even te tia ta tsamje ka go tsan tswane nge o khona tsetse ka tsan tia go tsi a hiya ta tia ta tia de le nxe tsetse ka tisa go ta o tsa e go tswara go ta senen ka punda ka khono o wa mi matamo ka khono Wayne ka punda ta ana nge o khwe wo kriya ko sport team a ana nge o khwe sure ma kunwa ko eno ana kwe ta uti platform 10 ke le nxe tsetse ka ti do a tete ka kwa kwe ta o komsa ngo kwe ana ta I kara ena o size sike ena mo atreta ene titsantsa oni sa keng ka ono titsamse wo kya ba te to to yo sika mbamba wen tsa mya mako ita o tsae ku sa tsa swe yo komi wem tsa tsa ka iswe go ita ma ma a tsa mbambagwe
1: di baby mbambambago
0: tsa ntse o ne sa tsa ka ka ita mbambara go no tema go tsae kwa wa mi hano
2: di bamba baby kwa wa medzi ta go ke ntwe
0: senen hano ha mbambago
2: Ritazo
0: e bambara da hon ke mtsi kham ke tete buta. Mwe tse ka totsi ya tene tsa ntse o ne nge o khetsano wa tshuma di tsa Facebook ma awo, WhatsApp ma tsa wo, YouTube ma to wo. Ne o to swa yo komi ba nge go tsina tato o kwentse a subukagwe. Kone te tsi ya ta tsa mtsika a go a khutse te wo ta be ne ma hetsa we tsa nga ma tsa o kaqo nda tsa o kwenhe subukagwa gwe.
1: Facebook tsantsa ka tso tsama kone tsumgo ka team setsa a ke ga tla e kwa motsa go mkwa bona ta im a nenza ding go di ireta a Facebook em go komara ga tsa mti WhatsApp tsa ka domme kumku o iko
0: ta hono YouTube no YouTube e tsadza o ka kobe YouTube ke tsuka mtsika tsuku di tsa ko di tsa ntse o ne sa tsene we bori go tama makadi makadi ta no YouTube e tsa go ha tsa phone ke
1: ah di tsa o ka ko mmogo video di tama ti mo ten of tama di dara kara ko mo ke go di mo di ke of tama e se na ta go di bora di ya light di tama ti ha ke mo
0: I don't know what's up when you say you can tear a cruj a woven mama to a chat and zao kakwe. I don't know chachanga tea to catch our western conde cow tea and a kayako in a cow kayako or to tan kayot. When I bora at our career kohano, two cruets on a bora pita or a dama.
1: Ah, two tea group was it in Roma, could it be? Munza app was it two tea in Moho, could it in Akiteha kayako? Tati ka ta on di bora ko ikiting kom kwa ka ke na ta bora di go jena reta
0: wa me hano ha swa yo komi bem ha ma he ha tsa nna ba Facebook re WhatsApp ha ja o ka ka tsa ntse o ne sa le nde o ta a go tsa ha o kweng he su go ka
2: ti ti an WhatsApp we tsa o ka di tsosa ja o ka go be Facebook What's up with you? Ti kom kwa kuti kuri nangu kati na se takono dom zha kom kui tuna kanya horo tapozi mui WhatsApp.
0: Tahono ngi aha we sene senen kuri na tano. Ha Facebook soka senen photo kwe tao karogre orunda o photo tama ha wona Facebook ka karogre WhatsApp inwa ha karog.
2: Adi yes adate on di Facebook e mwata ma charo tama to tama WhatsApp si ta di charo avenu feriare na ta en WhatsApp mwata WhatsApp si te si mwana na ku fotatsi
0: No hanga Wi-Fi re data ha tsone sa dza o kaqo a nqi kwa tsho ke ha tsa ha tsamtsika.
2: Ni tse ara di app we kan ke ma dza o ka e ka ti dza o ka. Tu tsam WhatsApp data.
0: No sanen ha wa swa yo komi be ha we sen ka a swere nwa ha tsa o tsam no ma he ha ke tsa tsone sa kenya tsho he. A WhatsApp e ncamre a Facebook e ncamre re YouTube so ka ha mo go tse a ncamre ndi ma he ha tsa tsone sa ha ke kenya tsho ha ja o ka di tsam tsika ma he shubuno a go tsi ndo ta ha o pe he kenka
3: di kan tsone sa Facebook e ntsa te go be tse WhatsApp wana aki ai ai taqide na go kuka tswedi ikwe tsane go tsika tsawa go eta go di gana tsaqide le tsu app tswe ya ti chat gpt tani a di te a tsane tsure go tsika tsawa go tsa tswe word that tsa kom no tsa aki tsa go e ya fon a youtube weta youtube we ke ti ka no mo wa koni si di na so go tsika aki ite donald trump le ha tsa o re lo go di a go tsika tete
0: a ke tie shukara mayo ti kombe a ke ha me ya go tse AI ta khono chat GPT ta a ke a go tse ha tie shukara mayo kombe a go tse ande we ha jao ka ka a di nata ha shukara ma go tse
3: a di sure an di a shukara ma vesken de tama atsa ave hinke no geta hinke di khanu an worth it ta aye ai tama atadzo go ven dia lo ge tama atsalara sa tsambe ga tantsa ge he wa ke go tsa tsaka ge
0: nge a obstel go tama atsake ke rena go tana tsa ntsone sa tsaka be tsadza o ka kwane te u tsamtsika tete na hambe ke he go tsa khumusi ka hino nne go tsimo wa tene tsa ntsone sa subukate to ai pinji tswidi ve tama no mkhom to usure pinji tama subukate nqa tsabe weine tsano tsa dza o ka a sentence nwe ta tie nge app u tsa ke Heisberg ke rena go ya ko tsuno go e ke rena go en place ye ne tsa a nya na go no tsa dza o ka go app tswa AI tse a tse tsa ke yo go mbe tsu jeno tie ha eno sentence a go wa nga a ke tsa tsetsa yo go me
1: tswe ti a re na ta ke go tamano tswe tie ha AI ntlo o se ya ga nemo go go tsa fortan tsa ke ga ka chemistry na mathematics go di tsaga a ke mo go English di ta a go ke go mara tso ka ma meta AI te tsa o ka tsa of ta man fota no ga tsa ke ka an word di ta ma african se ka of ta man ka English
0: mo ke gwana mhate tsae kwa ta ke ya gahango kwa tshuta tsite go tsikunya anata tiangebengebe na kwa ta hasaka tereta kwa na tetsi ya ta tsamjika ncinci 20 ate wota ve ncwana tsetsi ya tena ncantseuni sa cheka go tsikhatsi ya tete ncweta ya tsase na dita mati ave a app di ditweni a no ti tswana ndetwa kwa ta ncwana tie ncweta ya tsaya ncwe no ti donwe ti tamati go tsa sena nngwe ga tane ke etsa mjeka te a ka kwa tloka rado sike tsa o dome ya ka tsa o ka tswa go se tamati tsa sena go ga no tswana a ti nngwe ta ya tsa ntseuni sa ke karata ya nngwe ti tsa ntseuni sa ke tsao ne o wa me ti doe ti a sike khuwa go tao si sa nngwe tswa ha ti u ani soka ha ha ha we sen ka nngwe ta ya e go je tsa ntseuni sa ku ya nngwe no nqa a hatama app tswa je ha go ka makorena ta ha o ani soka ha mo ati app jo ani je app wa anja seno kana ka tere re subuka te kunye
2: ti a ndza ti mika no a app dzi ke tsam te sure dza we be fatan ha dzi subu su ti ha ke tsam dza o ka a ti a tu bor de dzi be ta no ti kan ti kwa meta e ti tama ke e a go ete subusu na go ha suri a tsa de fatantsa a ke tsantsa kwa
0: ta hono to mitri na ha mitri na to nqa go kanja sine app wa ka a go a to hi tare to e yena tseko re mitri na to nqa go ka e to a go di si ben app wa ki tsana go ta o hita
3: a te mitri na tseko we ta man te se khuri na tsiya go ai anaki go di benu te e yena hi ete kwa i gara hi mara ka fa ete ke sin tukan inya go tote a dinya go se e kara fa te kwa kwa na hambe Tak man we can hear some tanga e equity. Can do it to take a nana go away. Tono took some examines you seen there, the home take go quite quite a ticket come and in a white checker and in Zaho and the Taiki team.
0: Aki send and me a checker and any Jaho and etano. Tie Aki told him you come away way near. My head checker and any Jaho and any equity to Jauka to talk. No way, Epway, Suka.
1: A kitimi kam kon epo suka sure zaudia sa tuhuita man hika of the man kan kirina hotan sa fota kuhin sa akima tukam diaha akinak munak munho kuvek e tegarat tena sinu tukam dia munga ako te eye na yata veta no aki Ako ka kom an mo te zao ka ko Africans is of the man angles is it nye kiri ko di ka ko ni na a sa mo ko ko makin go di wo ita reta
0: ake we ne ham an so ka a ka te ake e po he an tse o ni sa subuka kwe gana o ke jo ka tamana ake sino tsutsam tsika e po si kha go midi an tse ne tse o midi gana ko class so ka tena a tse o midi no mitri na sino gana o an so ka a sa kya go man na o nxe go a tsa hiya ma tareta no damso an so ka timo wa teneng ke o khena tsa tse o ni sa kha wa gonxe kuwa tshuta mete go tsa go di tengeta ya kae kwa nne joka no ha o an so ka na ta ha me ya go wa me na to ani shoka dama to khawa te vem kwana te mutu tsamjika te tshi ya ta tsamjika go di tsan tsone sa tsobuna ta vem no sure shoka ha tsa african di makwe tsa english ma classen ai shoka tsa ya ho ta ni chau dame ka mana ngi kuwa khudzi to dza o ka te nto tsena ncedi ya ta ya e tsu damjika kae kwa ta ya hiya te nto damtsi a kya ise na nka je na ta khwara te ngi kuwa khudzi
2: ini ya go no Tamzi, they are two words, bay, Taman, Akatesin, Pan, the Aunt Mara. Hande Han, two hoods, Ive, two hoods, Sure, Kipasen, and Kobe, who's a house, Suri, her Eposnika. Tam Ahos, they are on a racer, Mako, Makite, Tari, Tati Anako Ahwe, Yatari. No hai kate ante ai si kate ante e damne te kuya kobe afrikaans khoji ne kha aka sure si kate kha na nga as sure ki te si ha dan te kha ki afrikaans kwane akwane te dam si anza khoma kobe
0: no sure so ani so ka nga sane nto khana ka ya ko nwe te nwe ta ka kwa nga khotso go matuno to facebook go tama nga ma to a WhatsApp go tama ngama YouTube go tama to ngama a go ne go jito go go swire so ani soka
3: te ho ti economy e hiya bana a ke nne tem tema a tsana no da ga go ta ben ops ya ta ma tsa koma a ya na go ta economy si hen tsa YouTube ke kan tsa kana mo on de uta ops ya ne karako do go di kuya de even for dead la kan di ta ma tsa se tsa se tsa a go ta yo go tsa hin tsa hota so ti do te a e bo te a check a ga go kwana na go ha mara a ga ke anda ge to sa tsai de ke ie de go te ka se na go bekho
0: we ne tsa tun nge o khena a nqabe ke o kana kombe mayosa kwen a tsobuna kwa tareta epo tsuno tsuna dzao ka a tsobena ti enu ti kwa khena na ana tsa nqa ma yo kombe ana ta matwa kwa ta ngo to sere na ko kota epo anata kwedi kwen a hasa ka tsoreta tsange swire kwe no ndeuta epo a tsinza a tsoreta tsa swire dzao ji ani so kana ta suka a tsoreta epo ena tsa tshetshebe
1: Mupe zika te mho te hozi Mupe insena ya hojiwe Kwa na I kwa na mpe zika te Anti ya mho zia wote no Teki hozi zita man hakiya Tuna zao kako we Apple resource Ni Google zemene zi azi kawako Tum of tama tukati mta man Tatu wako si uo Batra ya ni Samsung zi kwa wako ziki kani mho tate no te a go je mmogo ya makong AI go je te ya makong mmogo teng so kwe kwe kwarase nangcinya tega
0: nga wa me hau ane shoka hamwa dikhano nwe kwa khungwa enao anja ka tswapa tsanwa mre ga tswa di tsanwa matsa njao ka go khaki e ya go dingamwa go khano fone go tamano ga tswa di se wa ka tsan kwa go be kwa e hau ane shoka han tamwa
3: Ha, eh, ti do, te, ha, te, yelek, anda gen ta, tse, kwe, tre, ke, ha, ho, en, dat, mwa,

0: Wame mata mota te o sure konkwe sa kwege a kunwa kon le te tuwa kweta o kai kwa no te mua de kwen an tauni sa tia kweta o ngebi ngebi sena kweta o kai sinza kunwa kwa te ngu tae tika te muna ei ai te kei te te a ya ea kosa hiya tem uwa ku anu shoka aji kuji tia kweta o kama te ji manuka kwe ji huwa suvu karata haji menge u kena an tauni sa manuka anu sure kunwa kwa hane te kai kwa ha le te mua ena u kwen tiki tamanata kuji tia kweta o tinta senatoreta kana te tsiya ka tsamje ka te vota ve ni kuje ani te tsan tsone sa nita ha keta nge o khona nwitse ya tsiya tena a kuje a word no di ya bana ta ena nde ti tsa e kwa kweta o komta ntanwe go je ena o kuje a tinta ati ena o kuje a hasa kadi kana khubu khudzi te ke tsamje ka tsa e kwa kwe rado sikino ku ate ya mo kwa te tsa sina te ka a kui ga kuse wa kui ve ta wa kuwe nse sika te kukara hano nge ukana te su kukara ma kuwa kusu otwen aniji te kare ha na kono te kaye kwa haka kuwa kusu kune sa te ukunji akunka aniji ntibo te tse ukuven wano kwana miyaka kaya habere kwa tano kum sa nita ka nguwa go kema na kwe tereka ka anja cha koma na nguwa tano kaya kwa atange kwe tao si ui ui kwa na anja sinomu Sanguwa tama singa gobe kwa kini Cheko tama chatana gobe kwa kini Kakusiki chatana kwa tana Na ajikia njike eka mjika te aka kwa koje Radwe echa teke tene kakaye kukwata Noto uchaka wesendra ati reina artikula dika punda Platform ten wakangu kujikoyo kaye kareha Nengwe dango siti uenge ukena tiki ya karati Onyo karakse unisa kia nkao Ne kiu anisoka tikheri ate kwa mjika ti gara kagoha Inge ukena nge ati no Dara rado a kai kutinde to katin khuji ti ukinta mahasha ka go kha ti do te ngenge ukena ni se ka khore na mboro he e kana kha ti khuso ka tukhuji ne ti tashe na kha tsa khuji kwa ne te ngwite mu a kuri jika chi ata khwete te tsauni sa kwa tukhuji a go bene kwa ne ti tsa chi ate na e ti a khuji a di khana nwa kwa ta u ti a khekhere ne ti tama ti tashe na kha ti koma a ti bonga ji ti gara na ana e ki ti khao e Dan ana tie suku kara maha. Aku nak juga tipan onyo kara kau ni sakian kau nutku situ wong hem ti enande tuang aku tahu sama tan. Ngeh ti doang ngeh teu heru oeve teu nyam oeve te kun jita mat ayo kau gue na ata hati ku kara teu anisoka rado situ tuang aku.
1: The number you dialed is not a working number.

0: Fir ire xa mo go xka FM ki bambra ga go qeqete na di Marex Berego bori eswere matera start advocate he se sa go xa o si tshurina ja wa ke tsanga ku kunqebe na sire ngibeta Drusanta Ramsami nga da sinu o se sa khoma Dylan Perumal an tsou di khoma ahamdi ete ja ka dank ete ta tin o si aideke khwe Andrea Johnson sikim Perumal am neke he tsam die madlanga komisi ki shuri ete ma to ka ete sinu ama verklaring ji nguri kwe ji gara na hi ta ku parlemente kuma Fadil Adam si gara na ita nguri na him Ransami komisi e nga da sinu kle ji ahana on si o tsai ki Perumal miyawa di kwa I karakun ka iti hi ta ku muteto ji tin kwa ha kwa iti hi ve tam Atatla yu koma komitie si polisa ndi jawa amuwa iye kun au si una Ian Cameron nga ati sinu jarot ai si ngi amina Nu polisa na we ngu ungu si tu ani jam jango kiaro inye Yaba iti kwa I karakun wa tewe ngi kapsa flakte ani jam Amina ngi kurisi nyamo ki tu mkunda ji ka kiaro inye polisa na te kao sa ngi chochin grupu ngako ji Na omu teto mkoti jako ji angu kherika itam Cameron kuiji kwa ati ngeesika unkuji kapsta tushi lokasi jikinsi na kukwe haa ha, tako parlemende ki kwa iti ngeesika nyua mati mpolisi minister ma Firoz Kachalia ma ngo maa kwa naika ngo unku nge kujigwa na osuse na te inse ngejarot ae kwe haa tamakam Kaehe kaitie mpolisi takspani koma matipandeli soteni mhe September mka chunya huita ngo cell phone ngo pepahoji ate ko temo isama. So teni brakpan si dihofo gisite ta 16 dimboronga ama ewa hui hiki no o si maris faner merve me ngo mshupim die ta madlanga komisi kiki hima ima tsungwe ta se ewa hui hama. Mko mamarti mkihoi kukia uhi no ama ngo akara ya makuansi no chagi te kungo kaita makanu kwe sena hii ama gwana ha polisa se uki te kwen. Polisi u kheruem. African Unite Border Bus Truck Association kwena waka desinu ngo kui gya maha sesa kuhwe khrenji ki hii ta an tau nisaha bait braha khrenji musina kwe ki ngevye ke ki troko kwa se kwa kwa khrenji ki an kiao karate kwa tikim. Troko kwa u kanya agite si 20 kilometer sai sese nguwa kwa tihe ngo toka disini an desa na te jao ji ngo aki te ko sesa ya kupepaji ucho ya kahe tako kain o tamahanu Zimbabwe ani giamsi a khrenji ki an kwa hakim khrenji manda trek ame uka tse an karati sinu yama ko kwa kere kwa de troko jita nufer ina kang sidik ete kwe kwe a nga desinu ni vike kuwa de kwa hate ko ngo khuji hasa agwe ngo sesa kuji tui ha ani khrenji si unja ha hinyahu ino tro kuji kwese na khate kia ota kia etikim. Fir iri bore ada te kia akhere ngwe khapana khatu bore XK FM gite keke sa ngwe tsa me 5 iri ek ama koyom.
1: Fir ingam dit kondri manten nga XK FM dan ngam gita ngak omen ngate flit sinonge. Start afukat kat takla ngkong kwang kintan ngke tsak takla kang konisa kwa ke drusan remsime ang kungani ka ng ke onersuk kan dalen peru malang kungani kang kausika ng hitgutwe kamsung kang kuka ng IDAC kang Andre Johnson kagigaya kwa ng peru malang ng he yakut malanga komisi tonang ng yasan ama ke yang gitu ke o ci usika ng kawa kani ka ng ke kungko tinci ka ng Fadil Adam sa ipang parlamen ke yakut si kwetung kulat agang kya kwa ng Ramsim yang ungkani kangge ngam komisi taga ka seka ang purmala ng he ng krisis ko ke chuan kani ka ng singge da tu sang ka seka ang ung kwa ng ma lamas na kama ka ng chawi kwa ng Forsitra nga ya portfolio komitee nga polisa ai Aren Cameroon e kintan ke tropa ge polisa i ng heski kwa sin tene kwa sin ti kwa kang ya panga gani ka ng ya kapukuna ki chuchi ko kun hi tropa krisis ke ta provinsi anga kapu kuna ki tob khani si kwa sa polisi sang gul kamu ta chuti si ngwa tran kwa kwe ke merun bi tu geta kintan ke tse kang he kung kapu kuna tenin kwa chong nga kwa ngang polisi ki ngwa tinji kong a fero Cecilia ke ngta ki tse gani ka ngka tenin kwa chung hao ki tropa si kwa gani ka Kula nga polisi kawa nga mati bendile sotina ng September ke kwa ngkang he tiu sekang se kangun ngawa ya wa tui ng hea salafone wiki ti klisi kang skit nga kwang sten ngi datu kapsa kwa ng su tini ngi chui ke gya barak pan kia hofu te si gye unan ngwa kitu la kia sesti ng ngawa ya ngay wa chit kwa ku kunga nga maris van der merva ki ya kata ya nga diye malanga kumishi tina chung sin ke chua sing dat nga nga marti sing gudit ama kikan dia ta ya kitu kaut kan ikan dia ngang das tona sing dat jikang kwa punga kwa ng Fasi. African United Border Bus Truck Association gitu gida tisake khrenchik gani kona trafik gitu gingsung u bait brekhik khrenchik tang u mushina gani kona ge veki yang ka chon ka nka wati ganti tranti ge singi dia khamsung u ke lena nge troku sing la ku kholi gitu mi tong tu na kilometre kwang o tati u sit khasa da khama ko ge kwang ge ing gitu atu u Zimbabwe khrenchik gani kona khrenchik ko ko gitu gida sing ke ka wati kang ya tu o hong chi gan chung hawa kwa ngda fursi tra ngya trafiki ki kani kan kya sung da panga kama kwe ta akhirin si kani kuna o chi tru ng hawa kwa kong mi nga firi gifang kula kama faifi yung sang kong SKFM

bona re teng siaba o heta khono nya ga FMC 43 ta tsiya mate ne te akate I'm sorry ne 320 ga minute te mo ne se go tao e ya gwa te ke 5 ire se go tao ka ti sa no 5 ire ka te o xa e kuziqoqo ta ciqwe te u ncika mje te maqo se go tao gerisa ne te twa go tao xa e kwa no te mo anda te u tswana ncika mje ke te xaro go tao xa go go tsena ntse te re ta tsetsira go tao kwinzi ta manxama go tao kwa kwa ne tswana tsiye te tsamje ke te mo u tsamje ka tswana ngqabe dawe kunveta dim na aji te u xa u sikite avasiete xa e kujine tsana o nyo karam tsone sa kye tsame te xa e kutshwara ha.

Unartensia ba ko he tahononia ha FM BG don't follow me. Fire kama kweta kwem 5 and 5 tah minute jite jao kara kwaham no 2 and 5 ham minute jite ki eya kwaha jite a ka ngwem te ya oro kwa ngwe 5 ire kama kusahia ngwe no 5 ire kundam borie kao siki boriko 6 ire kwedam borie tahono uin kai kujinyama kloji si negeria kwe 12 ire sikam. Ti Reinhard Kulabi kapunda ti kantoni sa kien kao etu en kamzite uwa ete koka jamata no to kamzito ya karaji ni ngam kujito kau karaji ti kantoni sa nguya tena awa hati kheri ya tentimia gwen kau sena tuen kara eyaho te kaya kutano tua rado e kien ya toke karata ya hati ya gwen tiwane soka timia gwe eyaho te kaya kuta King Monada ex yaka.

0: Pwede mong dikong akin 5 na niya is ka FMT mo nito supa ang sisi ngam ko sa mga mga kaya naman talibi kung ang ko programo buri ko ka fasira gumagawalan na ko sa mga ako is ka FM
1: 5 ire ama ko akin 5 na kaminito jinje ko at atlo with X ka FMT at amie tente kiya ako agamete ujao buri ko taki ko ya kheri ka kwe to se tu ang hacham buri jeswe rama ako defli chinonge nuti maraj perako ke khabana ga o uit ai ka cham ko go to ki buri go khabana ka go ada hono seis ire kamno te ukhedam buri e te ke sam

Seis iriet amahwa exka FMK win raha hoketena di marets berho bori esoramaterama. Stat advocati heng sesato directorate corina jao kosirich ang uive tique drusanta ramsami ma desin o sesakumahana oiki jao tema delan perumal an kom mehame e jao katahita ko tete qua jaroko dugudo tebek eti tatin o idekesiwe Andrea Johnson M. Perumal an tunisa am ene shurita te madlanga komisi ki to kaitisin ama verklaring jinguri kweji a parlamente kwen fadil edem sim karanae veji a te ko garata itam ramsami kai kwata kams ka komisi ki an tunisa hung karota ta ko ngada sin kweji hana a o ki perumal yawa di kwa I karakun kaiti hi numo tetu a ke hekam kaiti hi vetam Atatla ikoma komitie si polisa ndi jawa amu watu a parlamende ki Ian Cameron nga disinu ni jarot ai he aminanu polisa nao he ngo yabai dikwa ii karakap sa flakta aninja ngo kaos na tebe tam. Amina ngukuri nyam oki kumukunda jiki kharo iti ngo polisa na kao ko ngu chochin grupu akuji na omu tetu omukoti jaho a ngo te khirikasam. Cameron EG atakwa ate ngo ngtesi ka tonko di kapstati si ulokasi si an komaha ki takono parlamente ki antaha ngo ma tem police minister ma firoz ka chaliam a ngo aiti ha ngo ma kwa na tonko di kwana o thomkara ha kuma te hi se amina no police na ta jarot aya di tamahanum police na Limpopo si una 5 taha o tu kwen a ngo operasi han hiya takilo 3 hartina a tu nga ojiki ho ko kya wakatam Polisa na nga ati sinongo banalan sasaka kwena ngin kwenao pepaji na anu ikikana ik ejek e sesa akunu ana a musina si u sentere mkasi uigwe no aki ana akwiko hana uji uka ate kiare kiare na kwere igom. Borishi u kheriwem. O rati na ngin minister nao na Afrika ini kiti uji ki yoi kahadorota sinu ngin khamdi uwa akianu tu uji uka si teko he ke hen uji tia jiki an tse umboronga siya kwa de tam. Nk ae he, Addis Ababa ki Ethiopia ki nsikheri nata he, kai kuji tse ukuji ya ahwe ki nko hii tatunga ataha, tako kete kwena uji ya manda akona nkurisi ki Egypta ki ayako ki ahwe tam kai kui tam. Aki, Nigeria anu Ghana ta, Jara nata sit Afrika he emboronga kai ta nkse sika, Tui tui jita unka kwa kwe na uji komaha kwe he nko ana ya wanata kwa ii karakumu watabema. Nigeria nugana kwa karata nko amboronga ya South Africa siwe nko ngu aha kwa kaya guki nko aho itama kaya kusenta. Tinu rati he minister nao he nga atasinu aho he nko shao karamui tako tui ha ungo tui a nko kaya kuiwe andi mboronga ata. Tinu kwa inja aho ya kuka itabema. Seisiri bori kwe damu kwa si uokheri okaya ahe, khawana katu bori he XK FM gite kekegwe u kwamana siwe ire siye kutama kuyomu.

kasa giawa te kuwa bora di kang kasa te mande kuano Senegal di kipe tu ka de bora ka di giap sika wo se fuata a ta kona ni a di kipe te mande kuano tam di bora a kasi tama se fuata te kuka mas a sen kam hunga sa kenza a vasi a ta ngai te reten a te a tam ka te mwago kam hunga sa bora na ta ikar kasa a vasi a kuka kamata ke zi te mande kuano Senegal di dri di kona ka di ane sika wota Kenya zi wotawe kona kazi gamse kwanam kazi a wotawe anza. De kusen kaya ritams ki te mwago offside ye. Senegal zi tui kha wota kazi ansika no. Kenya zi kazi tama tui kazi gamse kwa wota. Ata I kare ngkam hongsa wikirik enza kukla dhan te mwado kan ngkam hongsa nga di dertak ta zulay. Dako bora yam se na kwenye ketera kasa. Yam ka di bora a tere khao ting iya ti kasa he. Yin kasa tam ka di bora kasa iya te te mwado ngkam hongsa tere ti sanu. Group A tui kasa te mwado kan group A zika. Ne bora ek etere mana kuk enza ha. Akhrup usik ate ya ritam te mwago maroko zik etere mana kwa ha. Group A zik yam si kan te mwado kan Senegal sa. Kenya sa kasi ay ko hatag kahit isang ang ate, wako kuy hengi ate kasi ang gente mo rin ng World Cup win king iya ko win ate kasi eh, ng kama te kuy risiki ay kara ko kasi eh siya ko wikiri ago at kama te kuy risiki isin ago fi gako bore eh ng kiri asa ko wako ng gente no, nte mo rin ng kam hong sa bore eh Senegal iya mo kara kasi ang sika go eh ng mo kata ng buwan ng ka Kenya si ko wako giyawate nuti kukar ko kaba na kakate platform 10 studio sika.

0: tisimola ke XKA FM
1: honor ten siwa ke niha
2: ti dema wa tsokandwa ke tetana ti dema kana tsetsa e ti dema kana ke ya de ta a kala nwi ya ke tsha ya de ke mpame wa kolede ta ke mpa abage wa kwa galo dake a manxeda mpake wa kubanqa bacwa qhlo thathe ale yathe ke he xa kume kunqu manje wa dare ngidaba tashe unqonga khona thathe ke cwa qhlo khona ta sinkesi ndo ta khale ncwa kwathi sade dake mpame wa kule dake yathe ke kancwe wa kubanqa da aya wa dunqu ta khanda ncwa anqushe xa ke ale tandelenge jamu aja nge khalwa jo anda nge kam kana nge dabati ma de shimuka te shimuka e ya tano khanga to khanga to nge ya hati de maga ine ke ke te aya ge nge kame kuba kuna ka ushinga te ti de machuma te ngu ti de machuma ngu kota machama ambe tanju nge ti Chidwene tishada ashe haa kula kula. Ka hee achaka kula kula. Ka hee achika hee. Uwa chit tronu mwane kuna dwa chit tronu ke chit tronu. Ka shak tukwa ko. Ambe. Ndwa. Hee unake. Nga ndwa da ngay dwenye. Nelenge cha mwaze akwa nga ngay dwenye. Shingye kango tuna da ngay kwa tuna kwa da ngay unge kamata. Atishada ke da achi chit tronu ma. Tamande kukwa. Tashinga tachi ya tachi cha shakwe. Hame ya ukamda. Hame nga sando nga koda ngambe. Nga sha mtuna da nga. Shinka hii mta sha mtuna da ambe. Yaki ya. Ose kama da. Aso ahuma kechi ya. Chisha mumu. Ah, taki minga mcha shakwe. Taki ah. Mi uwe kama. Taso chika ma. Matu nge. Kaba kwa. Shumko. Aka firi koko. Ah, kana kuku nga mcha shakwe. Tagi ye tagi sum ko fi ko ka ngo mata cha ko daga kwa kunga cha mi ko cha che go ankula sum ko fi re kunga cha ya shi ke nan ya ye ma sa kam cha ma sa ta to ko sum ko fi ri mi ko kunga cha ko ko tagi ma ma kunga cha ma mat tu sa ko de ngi cha ndi bita ke ga ne wa de a a Satu dosa aku itu, kena makan dia tahu, sampau. Abi jangan kalau kita macam dekha, cik dekha itu sa, tapi saya juga kama, tata ya tengah awang ujat aku, tapi juga kama kadangnya ya kadangnya kalau kita buat kadangnya jualan tu ya, kuku, tapi mereka kaga, tapi ada, utam dengannya, saya kena sendu, tapi kalau dia cinta dia, mudah, tu nada kejila, eh, guna kita kami. Aku ya, minyak so amet siam, ta soga metung cincang, ko, tapi ta, tamat kunci cifiru, cifiru magia, tamat kunci cica, tapi minyak ni gunung kunci cica kuku tu, tu cifiru magu kuku la cifiru ta, cica, cica kuku tu, so ya unga firu kuku yang. Yama yawa migata nga kachaka o a mi tole ne sin chiga ho unsumcha ta chiga de kunji sum firi firi ta ka kun firi ka firi ta ta mi go ngadi le ko ya sumcha ka kun tsa ta ta tsa firi amen chanton andwa se ko chi tam kwa shaka ka ku ka Chika kushaka, kakuka. Chika kushaka, kakuka. Chika kushaka. Takamanda nwana nina kunda. Nangwa santa li singa ya. Ya dibi kanta chou. Tachou nunga nunga nunga ching. Katulika tre, kati chou. Tachou nunga wotuta ching. Katulika tre, kati chou. Takamanda. Takamanda saka. Saka take, tati. Sum kofiri ma sa trosi. Mita kama nima wa. Wasin chonda sum kofiri ma. Amen. Amen. in that and end up. Kick ring with the glue, a car can't go far. Yeah, and come. Yeah, and that and then. Take the car. I guess I'm to be glad you did, glad you did. Take him come away. Who's has other? John has as some coffee that can. Tang hm. That one who shall nature. Take it a quagga good. Amen. Come good at Gambi. No man, as I see, treat as I told you that you do it as other. So I can't call the twin that you do it and hey, when I get granddaughter. Yeah. Sang ambil yang tu nak dengar sen dengar sen mungkin nak pergi pergi dah pergi pergi tu nak dengar heh mana kaya ngan tu dengar tu tu mama dengar lagi kau nanti mak cik cik tisa umu ah matu anca tadi ah tali semua tu kau kau tadi itu kami tadi lagi tadi mana ini kau ah ini nanti ke yang semua ke fili ah cah tadi yang minggu ni tadi sejak kau nanti semua ke fili Tanga chami, tanga toa kumshum kofiri go kutoa chami. Tagi ya, miko kunga firi, miko kunga firi. Tagi ye, tagi miko kunga firi. Indati kunga, indati kumshum, shum kocha dume ka firi ma kunga, kacha kacha. Ya, ka anda kunga kacha kacha go kujira, anda go kwa miko tanga. Tagi ya, miko ayi kwa dume kunga firi. Ya, tagi kanga, mcha wata wadung. Don't go. Don't go. Don't go. Yeah, don't go. I mean, don't want it. Sandra, come on, go and go. Come on, go. I mean, no cocoa than me. Pie when I cocoa than the pie when I mean, to tonight, as in the company, I'm in to the cover a good and the king. Why, I may tell me, say, don't get a cotton. Good as it did not go to me. Go on, come on, go. I'm going to go. I na deke mase kula kafiri da kobo kai kubin o hanga de akwa kobo ku singa kinga ti no kufiri si fiti ku ku singa mena kwa kwa singa na inki kwa de kwa da kula kate ya kaya na ka ten ten ambe ku kobo ku kobo ku tu na kuda dum tu na ambe kau tu na ngu da kau tu na ngu ambe ngu ya ya ya ti sen an don ya ya ku mase da kam kaya may mangkatu kaka ka matuka ang ka kaya ko to kung kan ka posay ka kaya ang mga data ngay yaga ang magisin to na ako gumda ta kung ha mga tentang ta mga tentang ko ta to chow ta so ng ta ko chow a chusi ko ta ka na chow chusi ka na may ka kung ano ka ang ko chow ka mga kulang macam tu kalau minta ada cawan dan ada cawan dah ada gaya kang he show matu kam dah kalau kau cium binga atau dah kami minta memang kam minta awak kafal tuan mana cokat ni yang dah tengok gua ya cokin awak baku nak ingat ni kekulu dengan tu cibet kam tuan mana dengan sendiri mati kau makan tu awak tentang sun kofiri kau ama hei unak hei kau dengan kang saya dengan kau dengan caw dengan ukuran de kuan dari mesin de kengkosan kau menjusi usse kau tu na ni kau semusse kau de kau tu na ni musse ni game menjusi usse kau de kau tu na de kuang ya dumatia ya kuang tak kacah de kuang gagaga itu agi kuang ni uang dole nugi ya ambil kacim, kalau itu kan tu, dah, ya tu, cuma cerita, kalau cerita, kamu guna dah, naga tu pun, iya tu pun, iya tu pun, iya tu pun, dah, dah agak kula dah, sega, kuku dah sega, kuku dah kang, udah kau kongsi tu, fafalai, tengah ni wadah ke, nako kukakheka ke giya kundoda masikete kakhulata masike mangqwa kulete uwana ka jeta kakhulata na anga ncincisi thake nqe makhala cuma tshota kwa quma kweta khana wasung ta yakiya ay sa hambe ngode singa ta ngasa phaka phaka tuna ngasa phaka phaka tuna nqe nqe sa nqe sana ta gata nqe gatsayi akwa ta nqe tshota singa uta kiya ka ja minga tshota sa nqong to nqonga nqime de kang cuma khana tsha kwang ti tshota ka tsha kwang ipeswa kundang uwa gama uwa e takati ka khololololo ta u dupu dupu kasi nule kanda takati cha ukata chikwe tan ya te de dubia kuna chikwe kata nge chota nunga guta ntuna le nunga nge chota dum katuna da nunga mta praka praka tuna da nge chota nge gang kong kong chota u kamta seka mkwa da na taka dubu si na taka kasinta ka kham kuya sini ye kama ye ji mama twa ba ni tsao de kha ba ge tsao de kha ba au tsao de ma wana a ka twa panga kho sin wu shi si jang shin na na jang na jang na jang se ge da se ge da se ge da u du da ji de pa pa la ye ngeng au de kha no wa ta pa ga pa ga da ti sa de kha ne wa ta ge a na na na na na da kha na ndo ta sa ta ta nga ta khne koi koi ko se ata ko de khne chota ko ko ga ta ki ko nda khne dubi wa ko e gbe keke ta ko ndi tsoka ta khne tsata ko ndo khwanda khna tsia ha me nga nda khne chota u khama ko nda ta be ka sin da ngo bu sin na ta sin da ka tsota ya se ga ne wa ku tsho ne wang ta ta la lang ne wang chua kang khabita kake a jokula kwang juta ngode da noga che kong tola juta juwa kamdule kamdule juge he wona ke hando ta ke yanda ta ke yanda ta ke yanda ta yanda tula tabata dibita kuchi be phaphala hinga he wona ke ta ne kamnui kamnui ngambe ne kau de khanda ndo ta utkwanga tande khe khololo ta ukaya kau nak kandu. Hei, kamu tak nak dengar? Kawan kau gagal, tabah kau kata sih kau lagi kau ngetai. Tabah sih kau lagi kau tabah kata sih kau lagi kau ngetai. Ya, kau ada kan orang tali tadi? Kau ngetai lam tali tadi kau ngetai. Mak siang kau tu kata kau kulat ya. Kau ngetai suci ke emca orang ngetai. Mawa chung kumu dachi. Ah, mawa chung kumu dachi koko. Tangle, tangle da kwa de ngung, da man da chung. Hei, ah, ngui ngui, chombo ngang, ngui kwa chombo, jia kwe da chombo kwe, kwa ching kwe kham. Taki ya, ah, kwa ngui a ong, ita shang kwe. Ah, taka ang ma ka o, taki ka ma ko, tu ko, ka ma ko. Ta an nyo, ka na, an na an nyo. Ah, ng an nyo, kwa na ngui, ka ma kai ngobi ka, ng, ya nyo, ma tam ni kai ngobi ka, ng. Ame, koko, ngobi. Nabi ya ya ngau kita ni kakawa kakakro hey ni akia anak anak ang kuda kamu ni tengi ang dah ang nak kak ang kawan ayah ang ni ya kro ang kawan ni tengah kro dah cik kakak aduh dah ayah ya ni amak kau ada yang kawa watalak kau cuma wanda kau si kawa watalak apa sahaja ke masa. Atau kang eh, ah ni kunda orang ni, dengan kita masa ngang ni dengan kuat ni zam, ngang ngang kuat kuat dengan kuat ni, kau ni tak nak, tak pelanggan macam, tak ni kau cik kau kau kata.

0: Yo nokuqame ncece esigatemono seko tango teke tine amako 15 minute nge khwahano ti abate te u garaku garaku program jiti makwana ka hintu te question ha sporti jaka e kya o kam
1: Ya dungumbunga amike timbo amiqatana swete damsamqhati with asika ma etimbunqhamba khona umsimbola tana uwancince uAfcon Women African Cup of Nation msing Morocco sa Algeria geda khoqa yakho igcunqumka msing ya group ya group A msing Morocco gogeti ma igiseke 4-0 damsing Algeria khawe ke ka Senegal ke 2-0 atike bola ke kwa kwa namse sa xa ke da khotla kwe amson tike mje anu nga kwa kwe msing grupu ipani nga wiko tuna nga wakwe ya nga pende nga lo nga ke da uwa group states ate bola ke knockouti damsun 15 minute ke de kama bola da bola tene a 0-0 ate bola ke kwa kwa damgo nga ikama kwe ke mbola uwa report atike kala mkangiga bola ke akwa kwa tika njuta wana juta hana I damasun mungu na tina ati kwe mbola u akabea
2: tukara ho ke ke kham ke ke radio xka fm 107 on ke te madu kente ya ke tukka bora sika te madu ka no maroko sa algeria sa ga sa group a ke kwa kwa kenza ku ka te madu ka ni tsa mo sa ku na mka ga sa ta ma tanga kwa te te 16 minutes se o tsakete kwa kwa ya ga ga te madu maroko zi 0 no algeria zi 0 te madu ka na tsa mo sa te madu ka sa ya mka tsa yam ka bore o krina ko tema de ken khuwa kha ti su musa ya khaka kha kha sa tsam ka o kri he tema de ken yam de ten tema de ka no kha sa ta ma khwa de ken ze ku kwa te tsam musa ye ka tema de ken khoma kha ta giam na giam te bre maroko zi ta ma se ko khoma kha ta kha zi giam ska khu he giya ku ka te bore en khie ko ka ka sa Algeria zitama temo atukano khazitama kase ko khoma kha khata khazitama go karo ngesa yam ka bora temo rukan Algeria zi this is the next July wakrinati Senegal zi seta ta ko azia temo ko wina nahi ta ko Morocco zi kha akwi kha ngesa kha ukrina Kenya zi seta ta ko temo rukan khazitama kha wina nahi Kenya zi an temo rukan atsam ho sa tse ko khata kenza ten e mena ko ko don do ta ikra khasa avasi si bore khasa avasi yamana khata khama terita Are ya tsam ka tema go ntsam ho sa wakirete sa group A kiti tema dukano Morocco zi wina na tiga zi yam ka wakire ga zi wakire na ya tema dukano ta ko 3 point ka ketre mana ko kweta ho na ga zi ngoro siki Algeria zi ko ngoro na ko ha no azi wakire na ga zi ayam ka bore e tema dukano ga zi tama Senegal zi sa ta ko wina na ya bore no 3 point ka zi tama ga zi ngoro siki ngwen tema ka ntsam ho sa ketre yam ka bore ga sa wina ti zi ko ga ta wakire tin ke kire ko ke tsu khama nwa ko kom dot e kare si bore ko tengi tsanga tya mo de mo ko supina an da ko bora si yam sene ka tin kam ska ha gwanam ka to di 16 de o khaste te se da sa ko khere ya ko khasi tsamene ka e khara ko tsuwa ko nge de nwe khasi ya sibyo ko ko pengi ugu ya greta ya se tsanga tya mo supina ko mo mo ko an do te ikare nwe bore ko ma te da ko bora te se de yam sene ka tya yu ke an khosi yo yo ka pare ke se to ke sam tsam dam sa ka subu su na khago ko dam sa ka no khunda mo ke yo yo ka pare se ke se na te ni te ke khate nwe SABC sport nu te ku kara ko khabana khate Platform
0: Tech
2: Studio
0: Sika. Dase ang sa dangite kumano Desiri Katsoro ay akite kwe damska subusubo na mangwe tani ya suwete kong damska tese tak ay jangye ha te u wafkon takte te wakurita kwe kwe kwe te dakwe ji guama bekwa kikana khwati khajita maha kwe ta ya ha kwa kotako hihini kwa kotako kaija kwa hitaya hano ajita mango te kreke tati so ya te uchika msi te utaiko kwe te koma kwa ata ikarate kuu nkwara ha no kwa mkarati do wate nte uendla kita njitwa te mako te kuu sa kwa nanka teki ata kwa hano jaraku dangwe se te kwa haku kaku kaku kwe te sporti nja kia waka sporti kwa na te subu subu nako sporti juu khoje ankara kono bere mna nja kia reno tito seta kaku kaku Havana, Havana, Casport, Jan Sport, Te Kunkata, Ajikote, Huaha, Aquaneca, Garo, no, one at in Sieva, O Tahono Nieha, FM Kina, Kotuanko Darati, Marcus Jetembu, no sport conata, Kate Tuka, Ates Herekoa, 12 Kaum, Tasimet and Teus Herikam.

Ruben esi tema te tsane nce Ruben este anka de se love for love tate tsema go ta o gana o tsane ke ya ha ya gere gere nngwe no tsamengwe ska te mono se yalfo e kam nang ya go baina baina 7 gum 7 minute tswaje ya kra go ha te ke se go ta te mono kurio program se tlote tsane tlhoko go ha te o kurio program nga o ka te kgogono te ka utshwaqo se a tsamta go nwo ho go teng tshwere mae go jina ta e kara gana nde go jetete go te tshwere ma go kae ja kungwa tare kareta a tsam si tshwate e tla e kwa go ha di dote ti ya kwena se go ta o gande gyam angebi ngebi ta go ha o ma tshe go ha e go e tla mku ka qwe macam o wa gore kare ha mtlo o ma hie a eti di tsaba tsaba sungwe nge bere kare ta tsuna ata tlamata ne tsuna no a u tuye ko ta tsaba e kana tsaba ya ko ta komo hambe hise na go hota ta go tsai go kya eng kara ga o makare ko ta se ko ta ka mo go hang khubu mtsui ma ka em ja teta tlamata ta a tsam ji o tsa ke te ya go ha no ti o ana shoka na a khenge watana no khenge watana seta wa go ta ti u dara ka tsa me se ko te ki atane ya khwase na khwa ha khuri o tsa mkha he ti do te he to khuri o tsa me te ke ja tu an ko dara te dara na khwa te ki sport e gwana mkha ha sport te si khuri o jitu o te kwa si kya o khwa go te ko ta ko ta go nba o ka di ga te nye tlo khwa te te tswa ma o o i khoye te tswa ma o o ro nnen tswa ma se uta ta ko ntse ya qoma ti do te ya tswa ma se uma te fo ka se u tsoma tamang ncimka de ya khoma tsunu tsoma se uta ciqo mara ncim xe u se u mka tsoma he tsan xe u sa ke xa unji xare xare na danom am a tsan xe u sa tsa tsoma tading am ka de ya se u mte uma tinqade no onom ya nqaguni gota ka ntsa ci ga ga m se u tsoma nqaguni nqaguni se u tsoma mte uma kona ka na mie xo xa mimi nqaguni se u tswa xa u se u xe u se u ncubi dataka tsubita atana mie kokona siki amna gune homa te komare kwano te mtsoma se umata kwedamska no ta kona tiye kota ka eja ku nkota maha te u ana kwa te u bora kwa te ta ka khatia te mia kwa ha hintu te in hintu te in le tsamska te thoro ta tin chan kwa kwa a te tike ta tin chan kwa kwa a ta maha te kare ka khat te khata te bora kwa ni ki atre mo fukate te tsema ka si vuvuzela

0: Marisan te cema anka te si the one that te cema ko Marisan anko na yaha ya kering cam se ya kwa te bora ja kya o kata te anka te ako na kati bora te subusub na ma te sa Desri Kachoro no Tanya Suete ja ti kya o kata tanum.
1: Ya mtigwe gede gawa se stakmanita tsuwa ndamsu mbola tani a 00 atike mbola kie kwa kwa mke kwa. Damsita mkeke wana pozise msu Maroko a 50, Algeria tena a 50. Taka mke akhamsu sa total shots msu firi a Maroko damita an Algeria. Damtani geta atika pasikuna msu ya 173 damsu Algeria honor tin drin tahtah sabula kakatia msung kuna kauke wa Maroko atane kula Algeria amse ofsiti atsaki atsatanya Algeria amsung okuyang fiertini fiertina Algeria marika tim tuwa sunini ki wana atsike bola mtuwa dungkum ka amtsike akhamsung tindim tuwa wana kulang sike ke kukaheke u Tikwangu yalfu ingege kumisala yalfu inatane gakopola. Msigani tawisi sivipani geta awana kama kwere garo. Tasoka itreka kama ituba tupasi gisinka ita alat ebola. Nyahatu gaba nyabatanta. Atike bola ke kwa kwa mke kwa na mbola msinga tane a 00. Taso manita geta au. Ate bola ke kwa kwa da msigrupu yin. A group ay msinsa tagin ha geta emu. Te wala kia siwa mgeti esu. Senegal sa Kenya gede kok akuda wala na kya fasi Senegal gete vine amse Maroko sa Algeria mkhawatela da sin kamati gita na kwapo
2: ke mwa de kwante tven se staff minute si utseki ya kha Maroko sa Algeria sa break in the gwana mkhate se ta kuqata nga hati mwa de kwanu ate ku sina go tsam dot e ka ntsa mu Spanish sa ukire i kare kenza kamati ta mwa de kwanu Position Maroko se temene kanu Maroko di uta yenan 50% Algeria di 50% ka si gamsika total solte Maroko je temaru kanu firi Algeria zi he tsamha sut on goal le temaru kanu Maroko zi khadi gamsika zarna teve guanam ka ha nu Algeria zi tui kha uta pasin he temaru kanu Maroko zi ka Kone tin 3 and 7 tak azi gam si kange kakuwe. Tia kone Algeria azi gam si kate madukono kone tin 3 and 8 taka. Kone te madukono Maroko di 3 wotan Algeria azi wotave khazi gam si ka. Offside yeng tsam ngosak tsam yoy ka tsam tsam ta wota te madukono. Yele kate te madukono Maroko di 3 no Algeria azi tsam kana red kate wose na teven te madukono tsam ngosak guanam ka. Kanka kotewe gam na gam yoy ka kuwe gyaku kare. Kanka san te madukono tsam ngosak yoy ka seko kuma ka wata. Ik ekwana si kan te madukono ngosak group. Ei zi khazi tam ngede tem win sikate seta siabe iriska wakri data te mo dokano khasa he Kenya sa Senegal Senegal sia ku Kenya 1-0 sikate tuma tan kha group A kha Maroko sa Algeria sa tam khan temen kun asa gora gwanam ka ku parga ti temen tsam ngo sa gwanam ka tsiku tsiku ate gwanam ka ka ko konsa be ko ya khoda temen kun gwanam ka temen kun ka gara ta ben temen kem ku kham ka ka ku ngo ko kom atam tsa sa mo sik ke ku yo yo ka para sik sik do asam anga ngu tsam dam se ka subusuna de manu ka ngu wukire te kuna report ni tswa tsam zari tsam ka sam ku kana khwana khago platform te studio se kan ti khwana ku kara ku khade platform te studio sika
0: ta se te kekre ha koma te se ko ta bora te oi o kara be ku hota ta no be ku te anka te khasi Spanish ata no khomtu yo hota se ko ta te anka te akwana ka ti do te khwana te aje anako tako te thago ngesa ata ikara bekwa ha ya kaija tlokongo tamate ansi pendage ka katra kwa enje nta hangeko ata beko beko ko ha ta mahano a pendage ka katra kwa eno nta qwingeko kaija ku nta tsa menceska yalfo e tsama ko fir en 20 minute e tswaje nge kara kwa ha Big Mama 1994 to 2010 tekte